0: إن أتواصل رشنا دا إجمنوت شنبا يام كلامك سيت هلو سي بلان مانو كس كلا كويني
1: أرسي
0: أشيني بلا نما ماني ماني
1: بلا نما ماني لنا شيشا وابس كلا سنسيليني أشيشا
0: فنسيليني كاتشين شاي كويني
1: So, Magaleta, we just got a woman as on the Ajang and now.
0: Bye bye. Simama kemu kusetse uva utlengela ika laka nthayo ui chusati 00513333 yalo sela ebulana manu kusikala kwenye etuwa na ui kuma kusikala kwenye
2: abowani
0: kamapuzu kamike unga veka nthengelo wae na Hello, Mixit. Skobakuni ku karateka kubake kumana Mixit kusakalali Bowane since sake uba uitungelam antla yole ya masiku maile nkuba utava uveka ntlengelo Uy tu sarte 00513333 Yalo say bulana manu kusakalali
3: Haupele
0: ni kumbala kubawa ufina rara juga wena Kambi loko ke si yendle katano ngwana wena uya mvona wa vuya nusi ku kambe msalisani le muko ita pfushala mndzuku utivalisha kwa ku mleni a sharti mangupfu sinane ishin chinga yendle ka kubana nkula ngwana lo
3: sharti loko tsabana tsola ngwana lo bana nimbe tsa shaka alu kwira tra trai
0: Bye-bye.
2: And mom.
0: Du hast doch na 30 Minuten, da will ich los, Salamung, seht ihr los, wie blöd am Anukus, klar, Queen?
4: Kann man aber die Cheat in Gorma.
0: Die Cheat, die Cheat, die blöd am Anne?
4: Um Bombane Gallo Negro, was ist auf Wanne, mach nur Kumuschei.
0: Aha. Wombam Gorma.
4: Ein Nadunda Kombama, wo ich schon präparation zu Lumetilian.
0: Eso na Guto, na, Teremikun, Quatsch, Trumbako, Radim Sabik, Kuba, a blöd am Anukus.
4: I want to go to the house. Atwitigogelwa utsina idadi hapa rakusimbira usakana umwanana bikukua tukuli masinkwenta italiani kata atini mwanana entao ajichila kata kukukua kukuziva tanga loko ajiza ajizoitu anji epa kukukua nukaraza zina yu umukumbi siti matusimbira usakana eziva inkamu uwi ya inji kukungatsu kwa ujinkene ee azimbita usakana kasi ato marilitinzi la tumwanya. Anikaba nana wa linga kata nivele, wanga katwa wevele kwa. Ipisi sanile, mashi waku unkua, kula kuhanya nkumu baba. Loku hiliko ona tuwaviliki. Inga para ungazi mbila usakana buriku. Kuli baba wadoto kanu. Enda, tumatuzi mbila usakana mwanana. Chini tanga ya tola yi ungu presionara kutakunkele ne munga kulele ujizi wa kusimbira musakana pruji. Akusimbira vya sakana wanana ilinga lewa loto kuhusi ujituzi kinzi yali shusi uke. Chini siwangilo sotale siwango gonda utoso nesu sikaye lani litanga ya wono. Entao. Kula kuhiva solta nyana kadoto kadoto uwea nkuwa presionara majina uchi solta nyana zata kunkele mwanana sempe mwanana. Kata ati mwanana. Down. The single woman and you won't you could tell us how one you could miss a much till love and good tanga. And in Gaku Kuhanyan could simply man and eight simple sakan, a commission in finality, a man, a separate good simple sakan. Nad, which you want to go to me, yat and take a tea, Bulaguna, you in Zilayakona, Mukumbi is the same, Kanakum operation, I wish you got simple sakan. Loko ujimu presionara ni chibula chibula kwa esakana, uzimbila esakana fela. Adi mazimbila liyo esakana, tia kwa ati maha hanzi, kali kumbati wana kwa hanzi, kali hali ngutu untuwa chibula kwa esakana vema hatuona. Ntao, unaluza ngutu. Kana mambu ngomu.
0: Butona, bungi ile. Kensilke, kunene, mwikisitilana na siya nchengaru na tatia, mwede nkupa kwa kwa ni mabulu, nkupa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Duas horas na 19 minutos, estava aí a Mkela, a Lossi, Blana Manu, que se calha com ele?
5: Auxene,
0: Blana Manu?
5: Ah, eu conheci o Lula, na verdade, mas é... E ela está
0: fazendo. Ouve o Nhagazio?
5: Oh, não vou te ir, ele é o Aí é na Arlindo, é a Arlindo Mugaiana, não é essa matéria.
0: Alô, e aí, não é aí? Mwana anga etlela anga la kaya o vuya lo ma ri kona go go tshine ndo mka maradu lo mbi andoma lo la ku chacha iwa lomu
5: sona
0: inswini leswi nga endla ku sona ta nemutswela
5: ai anwana imwana a famba atlanga anga tindisiwe suku hunka mulo wawe a ku hona lo hi lo mba ku lo wo biha ku nyana kwa ntava elusiku akumgwele sempe leswaku nonanga ai kula ku vona timhaka ta ku va u famba atlanga ku siku siku tempe timhaka ti kumeka kolume ya tinghozi ti kumeka kosi ya hi mikama yoleyo wo tiva swa ka yetela la kaya la ku ve yena se a humile a fambile a ku banjeve u nga ka u nga tiki ku banjeve majini ku ku tlanga a wu fanele ku n'wi tiva a ku va tshama la kaya va swa hambe ma-divenge ya yena hinkwawo ya la kaya la a ku famba atlanga a nga tsimbisiwi na swo va leyi kirini loko u n'wi timba u n'wi privala ku va a famba a tlanga manje ku lava ku a tima nkama lowu wa ku a vuya hi wona kurike ni kokulu u tlula ku sukela ko sena sweswo yi kulumi tichangeni hinkwenu hambi hina hi fambe hi tlanga hi tima nkama hi vuya a jeza hi tshuka hi hula nkama lowu hi nga u nga vekiwa leswaku ha nada ku lava ku ve nkama lowu nawu ni la kaya a hi tshuka hi dlula moya hi ku hi tlanga ku tlanga ni vanghana loko ku nga na tinghozi haha swi bihanga
0: eso
5: ya mina lawa mavonela ahe ti hata twa van'wanyana va ri na ximobini va hata va landzeleni
0: i kensile
5: hiswona kanimao
0: i swona bye bye i loko swi kei swi tsindzisa
5: ha ta vuya impela hi swona ntiyiso leyi
0: hi swona bye bye
5: ntswa
0: 2:22 gimana tlhengelo ya wena game set eka mabulula wa hita kuna wona nyamuntle ta va yamukela lo sebula na manu kusikela kwini
6: ya tivuya mina nsakalala ni maphuza a tumeni
0: aha
6: mambo a n'wana a wani dzoitwani ha huma la kaya kumbe a ya ku tlangeni mina boko ni nga sala ndlwini a ni tlha ni tlekile ni khululekile mina ukuthi ngathi ngwana anga yikuthangile ani sikizi sokuthini simpasa isipasara kala ngingelela hathi kondo hala poda zavana ajala zavana ntangani uyena mina poda vana vanga vabana vanga vabanza ini garafu loko se va shita vanthu va vizini va kona niyo muchuso yokafa matangini va kona kunini pa lerra zaumi uno muruma mina fa botlanga we e prisiva ma ekuyiva yena a huma la vana ni mutsindisa ni kunwananga a ni swi lavi leswa ku tlanga usiku ni fora da wona ni swi lavi swi lava ku tlanga a yivi a famba kun'wana ni n'wana mpi mini yivile famba ni tlanga ma kosesa ni sweswo loko xo tshika kumela mi swako inda pasala malo tala nyaka ko loko xo tshika vo ni pasi xigarafana kumbe va endla ni xiomu ka likeri la mina ni ta pasala malo tiku va ni tsindisa ku ni nga humi a swa ku muruma mina n'wananga ni murumi ni ya kutsongo ni ya katsongo ni nge murumi ya
0: hambiwani
6: joint one hambiwani 15 wa yini loko tlhasa kaya loko hambi u boya xikolo a va yeka xikolo a suka va majoint one ya xikolo a suka nghena kaya xikolo a vuya kaya ni tingi ni tshama ni ta swa ku a vuyile ncini xi pasalaka ni moment loko a nghena kaya ni ta swa ku un'wana a nga vuyile ni khane mambusi xikwembu xi ni tile a nghena adle yetlela loko a ku papacha u vodrumile loko sa bon adeus a ya ku etleleni ni tiva swa ku a ya ku etleleni poda huma famba yiva ni tshaku mashi avuyini ngolo mina kaya amen
0: kambe ke loko uku tlangana hena u pfula xipfalo we ho huma ndwini ya no vuya ungati khoma njani wena
6: allo kuno no pfula xipfalo yena o vuya ni tsheni nyima no mlavita ne njalisi na pela swivona ku madala xi mutsakisi leswi ata suka famba ta ku mangena ku ndwini ka yena rentseleke ni mlavita ni gama ni vuveni mvutisa n'wananga a wu yi kwini u vuye hi kwini a vala ka ni le ku tlangini u salisi mana swo a ku tlangini hi bula hito bula swona a ni swi lavi minchumu ngeleni sungula u gama puriki lomu u famba ku tlanga kona a ni swi tivi swa ku pasala pesenti loko morzemi mina a ni swi tivanga swaku mini twesa ku yi kotelini ma loko go tsuva tala ku yi famba u banziwa a va ra mini ku yini u famba u dlayiwa a va ra ni ku yini
7: Porque munhu hinkwawo a twariwa ni mavabyi se loko u n'wi dzika ntsongwana huma tikwahlele manera u n'wi dzika wo n'wi nyika mavabyi mavabyi lawaya loko se ma kula ma ta xanisa kambe wena n'winyi loko ku hanti yena n'winyi leswi a ya ku a ya swi kuma kwala swi ta karata wena mina vatswali se a paneli ya ntsongwani wa ku kontrolariwa so a hi ntsongwani a munhu hinkwawo tinki ya kontrolariwa loko a kontrolariwa munhu entawu o nyikiwa a wutomi porque loko a nyikiwa vutomi loko u za mu kontrolari u n'wi nyika vakonseli mahanyelo loko a kumeka ni mahanyelo manene ma pfuna yena loko a ta teka muti ma pfuna yena ka vutomi bya yena se loko a ku a masikwana ra kotata ku fika ni vana va ma a ku rhandza ka wona porque i nkama wa wona leswi mavabyi leswi o ma a ku rhandza ka yena a nghena timbangeni a nghena ka majirimi ya ku tala kota leswi i swona ka namuntlha Mosambiki a majirimi a maviolesa a vanana va vatsongo a vitilele vitile a mufana wa Zanoviani ra ku ya viola ri ananyana wa 14 yani se mavabyi lawa xikarato lexi ya tra a n'wana loyi a nga viola riwa a vatswali va kona xikarato na yena loyi wa mufana loko a nghena dlele xikarato prahini se a fanele ya munhu wa ku kontrolariwa mahanyelo yakwe a ta a kuma mahanyelo ya manene leswaku u huma kwa leswaku ni byo yi twani pront n'wi tika ku a kulile a mavabyi ya kona ma ta karata hina vatswali hi yo contribution ya mina khani mama
8: tsone kasele ke loko swi sindzisa u ta va u yi kwahleta
7: okay khani mama
8: bye bye 2:30 tava ke yamkela mngwana mngisethi alo se bulana mani kusikala kwini
9: alo
8: e bulana mani
9: gabriel mwamba
8: mwamba koyini
9: ni bon
8: e sona ngena makeni
0: Ma endlele why?
10: What?
0: Inga va yendlisa ku yini ke?
10: Ya nwa anwana ja u tiba mbred to goda.
0: Mhm.
10: Ya tanga majuma to mika mudhedi no kodu mudhedi fa mbuya tanga fa. A tsha dzoti ndo zwipa. Kuna mutangini.
0: Eso. Ya twisisana.
10: Loko a ku tanga hinkwezi ku la ku tlangeni majin'wana ti ngu a nyikiwa kuthetu wa ku hanya swi kupa a direti bya ku hanya hebi a ku mukhetela ku ti ngu tlanga ti ngu ko muthatisela ku sesesi ku ni kufa mu ta vhisa timbangi va vheleriwa va yiva vanhu a wu bangi rizitali ngopfu la mutandzeki la misaveni.
0: Kambe loko o tlhangana na yena la xipfalweni ke o mula hi ndlela ya kona.
10: Epa n'wana a wu dyi n'wana. Ito mila vito u dyisa ximthoni utibedisa. Na ku n'wananga xitimaka hi tao ni ke. U nga mu gweza masukasuka famba a ya kuikepa a ya ku mangalela ku papaya na jimitanga.
0: Mhm.
10: Ya u tika dyisa. Umla ba kubenzele ngwana mwana anga ali zangu famu tanga no tsi ngi tiva nkangu pimela kwe nda wa hanyi va tsi
0: eso ano ikansele go fosinana bye bye.

0: A limitiro que no Baco Rádio Moçambique, emissor provincial e gás em Yambani, na Maputo. E na Maxete, alô, você é Bruno Mani?
1: Auxene,
0: Bruno Mani.
1: Como na Jorge, mas você está estando.
0: Que é Maquene?
1: Ah, não, tá, que é Macane, como a minha monta. Tô louco, ô, Baco. Como é que a cueva, tão animo, eu vou chamar o Babo, na vai tua Macane. E magali sima sinene khulimo wa kunyamusha eku abatongwani ntisa bona ekuve akawukiwa ayanguliwa leswaku leswi swi makwa hi sinene hina hi endlela a wumuntu na voho manje ntongwani yena a ta ku teka leswaku wena swi homwini homu control-a kanama
0: i swona ke kasile kambe wena u nga mu yangulisa kwini
1: a mayangulele wa mafapa ilo kuliku ukhangana na yena la nyangweni kumbe umbona sa kuongena ndini ka yena maka ya ikulu kubo tama hansi wena na mamani muzama kuve mumu yangula ngwana zesha kulesu shumabe shoma jaye shoma janga liku molo vena kukata kukike na kutamu kadmama
0: zona kadmama bye bye Ina mangsa te alo se bulan manu kuskala kwini?
1: Awshini,
0: bulan man?
1: Una Philip Novela kaisipa.
0: Aha, kaisitano. Gana makini Philip Novela?
1: Ya, maka yuku mile. Imbaga yang koka sinene ya maya kajisa. Kambe, anguwa ya ina vadolo, nyuguwa ya waka ya mbani. Agarlo ina inga tanga hiwona lesangu tala tala lese asinga sewa kona sama guwa guwa ya hundu ina wamanga kona we manje kanguwa ya nyangwaka anguwa le ikarate ngupi kusaka watongu anla wa sewa chula na ini wafunda mazala wazaa nitimbange na wale watongu maji wasikuma kuhulu mkufambeni mkangi aleshilaweka kuhuana ajiritwe na kuka ukuu leso loko umkauka oti endlela na wena la mzungu kusaka loko thangana na yena na ongena kumelisa isoso ni muntu ku thangana na yena ongena ni elisa isoso elisa ubaba na mamani ichusekile mina ehlini ka bona se loko umkauka oti endlela a umuntu ku dza wena tikanwe ni la yena kusaka lo mafamba uko na tava kuma vangani va yena vona vaya va ku tlanga mchumule ya kala inga tisiseke ya ku hambi hi la kaya a yi lavi se loko fita ku munthu ndi senior ta avuya lana ukuthi mawusela babanzi wini ke wena ungamkauka womthiko ku hayi leswaku intongwane ufamba tshanga se sta kumeka na kesi kuyini se sta kuphezele ku faka hi wena ungamthuso awukaukiwa inawu lola veka ukantongwa lungakauki hayi ku mutimba manje kitenga kaukiwa leswaku siwa saka hi loko ni fambile na namasha ku kare akaya vani chamutela lisa kumutumule ichumeo ka inga tisikete ayi nanti hizi kambe inga liku kauke kutimba leso ntienjela umutu kujamina lisa kambe ilo kukusini avabanda kumbesha nubo kuma vampeta vata vata ni chamutela nita mbusa lukumwana nga anike hizi waivona ni isi unga njena kayo nani sa usenti lumpile ya ya liya ine nukusaka animu kauka kanimamba
0: Tona Kadwambo, bye bye. Cool. Na 2 horas e 37 minutos, já não sabe o que você tem. Blana Manu, que se crê com ele?
2: Alexene.
0: Alexene, Blana Manu?
2: Blana Manu, este é um corrente de sombra, você como a Bungani.
0: Mama na shtere ko yene ma bunganini leka kujika eka xikhofa.
2: Kukona ka xikhofa mbitola nokukanzelile.
0: Aha.
2: Mbitolweni nokukanzelile na nyalo ka ndade tolo hanyo ya sumbutu.
0: A dorupeni.
2: Hanyo ya dorupeni ya telefona lami na lotsuka liku emergencia sensi rupiso kusukala wazimili. loko ni lavetela ni lavetela ni kuma na vafana va godlagodla va vaaka ni tinumero ta mina hinkwato ta ku gavavariwa.
0: U kuma swa ku foni le baxiputukezi ba?
2: A foni le baxiputukezi loko a ni tolwene a ni yome ya le ku ntele ku ba a ni nga talanga nchumu lume ya le ku ba. Se ni ya kahle edoropeni ni na ni nghenisaka tinyangha ta timatelefoni va ku i karitanhu ni la ku cinciwa. Se ni ya muvhikela ni ya ni ya cinca hikona se ni nga ni telefoni. Na vhiki hinkwawo sika vhiki leri nga hela a ni nga ngheni a ni nga ngheni ka radio mhaka ya telefoni.
0: Hi swona kambe ke u nghenile u nga ti tshandza.
2: Ah, ni nghenile ndzeni teriwa hi mabuku laya ni mabulo lawa ya ku nghenisiwa hi maritizi. Wa ma khumbula?
0: U nga ni khumbulisa?
2: Malawa ya ku wanuna loko a famba masangu a konya kumbe a buwa. Loyi a fandla wona kola hi ku xaka a tlhele a wula muhaxi a ku a radio mili mavagu lawa ma dya hi wa ke hi ku hi nga swi kotisa ku yini ku ma heta ke. Se a ni la ku hlamula swaku waneto
0: na koto
2: a ni la ku hlamula swaku loyi a nga nawo mavagu lawo kwalaho ka ntlawa wa n'wina wa radio hi ku saka a ti ya radio mili a swa dya hi wa ke hi nga swi dya hi swa ku yini loko munhu a ni na swona. Se loyi a nga na swona kwalaho ka n'wina laho ntlaweni wa n'wina a a numero ya mina munayo ni fonele ni ta n'wi leleza leswi va dayisaka swona.
0: Hi swona se muyingiseti yena ta endlisa kwini? Muyingiseti yena ta endlisa kwini?
2: So ntile nje ka monga angu vato.
0: Ane lo ni ntsatsi yoke.
2: Papa?
0: Ane lo ni marito ya kuva unga helekela maila ni nhlo ku makala yena hambile hi chuka ku nyamundla.
2: Ke swa ku na mo khatekela timhaka hi tolovele ku loko le libuleni nga likona tolo maputi ni nga mukhelwe ka lona. Se nga mukha mukambele nwanyana. Se mama hi kona.
0: Ive pfula mukhandlo, ipfule mukhandlo kuva hi chuka ti hloko mhaka nga vaya tolwa nga vaya.
2: Ena. Amakaliya aloko munhu ani ngopfungopfu swi le ka vavanuna, a swi le ka vavasati, swi le ka vavanuna. Aloko n'wa wanuna a ni matshamela lawo, hi kona murhi ka nsati wa yena loko ma ha veleka n'wina vavanuna wena nsati ndzi wena na wena no kota n'wina mi heke vatsongwana ma ha veleka loko a n'wana a nsati wa kona a ni mafi a fela ku hlayisa nuna wakwe hinkwaho mhaka leyi a yimeheka lula haye ku sanguleni ka ku tswaliwa ka ku a nga kameriwanga mafi a nga kameriwanga khwata za pfuleka tindleve lako mi hi vona hina vavasati hi kamela n'wana a mafi wanuna wansati hi n'wi kamela mafi hileswaku ku la ku a pfuletela tindlela ta nyama yakwe ni ngati yakwe ni misiha yakwe leswi a swi lavaka ku endla a swi endla ku lwevukeni swi nga kami a ka nyama yakwe hi ku saka loko a nga kameriwanga khwati a za a maha leswo a ku deliseliwa loko ya hina hi twa ku deliseliwa yena o twa ku deliseliwa ka nyama kambe a ngati yo tani yo mindza a ka yena se ku lava a musa loko ma ha tsala n'wina ma ha tsalaku a nsati a sengela n'wina wa ku mafi mixo a mi sengela mafi magambu a mi sengela mafi para a pfuleta tindlela ta n'wina wakwe para a suka laya ka mavagu lawa yena ma nga nghena xitikini para hi mayangula se naswona a loko a li kona laya phakathi laya a sungula a mudumu liya ya ku duma liya a wansati lweyo a tivi ku twa ku deliseliwa ka nyama ni ngati a mu swoswela la ka xifuwa a mu swoswela mubanyana a mu swoswela a mu bumbutela ni liya ka makatla ku ya vana ka makatla laha a mi swoswela mi bumbutela loko amutwa swa ku se aya ku hetela a mukhomi la ka xifuva laha ku ngi omuti tanihi loko n'wana a hlata leswiya loko hi lini n'wana uya n'wisa n'wana a hlata se u mukhoma la ka xifuva laha para u nyimisa ku a nga hlati se na yena ununa lweyo mukhomi kwalahaya u maha sweswiya se pronto loko se u mutwa swa ku a hetile leswaku wanuna nge loko a heta u titilaxu loko a ku tilaxu wulandzi hi woko u n'wi xoxela laha ka xifuva layo mswoxela u n'wi tika se a za a boxa a ku a mi hefemulo liya ya ntamu liya se u n'wi tshika se sempre u maha swoleswo u nga ti ku dyeriseliwa ka ngati ni nyama daha mavabyi lawa nga nawo se ampara ya laha ka xifuva la ampara a pfuleka xifuva a mudumu liya yi hela u lava wa xilovekelo loyi a nga nawo la ka n'wina ni foneleni ni tamulele byali wa xilovekelo ni nge heyenge ni nge helelezi a mangiseki lowu wa xilovekelo wa ku hlantswa xifuva para midumu liya yi suka liya loyi a nga nawo ka n'wina mavabyi lawo a ni foneli ni tamulele ndzaku haya lava tanihi ku a nga doropeni u nga hava doropeni misinya yi nga hava ya ku a nga ha lava lowu ni wu tivaka mina ni ta khaya mina ni mi posela tanihi ntoloveto
0: i swona kambe a hi nga ngheni ka nhlokomhaka leyi ta ku na yona nyamuntlha a n'wana wa tlhelisiwa loko ke a vuya siku ku dudlu na yena exipfalweni
2: a n'wana wa tsindzisiwa mabotela a n'wana wa tsimbisiwa mina ni wundliwe hi wansati ba wa mina ni mutivi a femba wa mina na haha litsongo swinene ngopfu ni wundliwe hi mamani maji hina a hi nga tlangi maji a leswi ni ngali ka swona va ku tala van'wana lava ngavi ku tshatshatsha va hamba va tlanga a va ku mamani wa mina wa karhata maji mina swoswi se ni nga tata na mona swa ku mamani wa mina o ni lunghisa rike ni swoswi ni tolovelile loko lixa ni mixo ni mali leswi pela ku tsuna vutomi la mina ni vana va mina la ka ka mina para wu tlangitlangi lomincini wu tlangitlangi ni ku famba ni tlanga mina a matiko leya xigamakano la ka mayiveni laha xikonelani xipadya a ni ku tivi mina maji hi xiwundzamano ni matiko lawo maji hi ku famba ni tlanga a ni mativi loko ni ya ka ndhawu leyi ni ya laha leswi ni yisaku xona ni tlhela ni wuya epurisini vana mina hambileswi ni nga peliwana na hambi valitsongo vana va mina ku kota mina na vana va mina ni va toloveke swo swa ku loko ni chona a hi ngheni ni kuni hetlela va ke vana va mina loko lixa a no fambisa a va fambisa ku tirha a xikwembu xi ni twele wusiwana hi ku ndla vana na ni xisiwana na ni wansati va ni pfumelele vana va mina a va famba va tlanga maji kusuhi na kusuhi na va wuya na va famba va tlanga kusuhi na kusuhi na wa wuya leswi mina ni nga ni radio kasete a va fana ku loko a vo ta laha kaya ka ma hakala maradio a vo ta la ka vanghani va ta a mapidla va chaya kona va cina kona pronto van'wani va etlela kola kaya va tlela leswaamukaka a vana va tshimbiwa va botela a ku hamba va tlanga hi ku xaka yin'wani siku u ta murhwala hi lixaka na a hlaka zule va fana ku lona kumbe wa nhanyani wa wa mukumana mahexo hambana ni vanhu vanhanyani ta va jahambangi sweswi va jahama swigari sweswi hi mhaka ya ku tolovela ku famba va tlanga a vana va tsimbiwa va kawukiwa kowako va ka swa kala swona ku va pfumela hikuva nguva leyi se yi nguvalakile a vana a va ha ti ku kawukiwa a va ha ti ku tsimbiwa a va ti ku gweliwa a va ti ku layiwa epurisi n'wina vatsongo mufamu hi siya hina swikoxani hi sala hi hlupheka hi sala nhlomulweni hi mhaka ya ku ka mi nga lava ku twa ku kawukiwa se mi akumani mavakwe ma ma akumani swo talatala swa ku hambanahambana mifundhisana tiva mufundhisana ni swo talatala swa ku hambanahambana leswi swi kalaka swi nga fambisi vutomi la n'wina yi famba kwati leni nga yi tsakisiki li nga tsakisi tiko li nga tsakisi swigamakano swi van'wani va ka hawe mamani wa ku wa swi tiva leswi a va swi tiva va va tika lavaya ku wa gin'wana swika wu swi tivi mbuyangwana maji mucheto wa n'wana ku la ka ha kawukiwa a n'wana ku la ka ha kawukiwa a ma hi ku tsandza hi ku saka swona va maha va huma musiku va baleka maji ku la ku a baleka litani na sweswa ku kutwa fayile ko swi wona kwa mamando kwa shikiva aanka auya usaka sasa kuna wala kaya watumba nesu ni makasoro voi chanza wana kusaka wa chanza wami chanza kuna maunza kwa mesinu umila kwa sona na nituro na sona sinu kichuhuka noka ukaba tukulu maja umileso antiso mwana kula kumunika nao achanza na kulu wa munika nao umukauka kwa sababu aba biu masukulo kusaka uchila timba kubangwa ina abiwa chumbiwa bani chumba rinenge la chumba la ntana lu para unga umwe mbembe tiba kuona bani ile sini ngala kula tsona ngo
0: so I can say bye bye
2: ngo ngo mbata da tsapo rumla kaya loko suka heta la no mantiru
0: wa so na batatsa ka batlekela ngopfu swinene
2: la gampa ni mde
0: ni mtona bye bye
2: tukulu wa chobi
0: kunene
2: bye bye tuna tukulu
0: kunene vakukwani va tukulu fanela ku baba china swimwe kwela ka viki loko
2: yao
0: kad babu wora dzekwa radio msibikina 2:49 minutos Tengela kai ni losela mukseti bulana manu kusikala kwini?
3: Ya, mukata kubula bula mto na ni munyaza. A mitani ku.
0: Eh,
3: asibe ni mto na ni munyaza kuduwa mina.
0: Aha.
3: Ya, wini bapo te.
0: Likwase kwase I think una seno munjani.
3: Ah, bon. Hola mara cuenta y nada ni vándamela al cuarto.
0: Ajá. Cambio con la ricata, matsamelo wae.
3: Ricata amatume la putala puta, eso su sanambulo ni wa kale ni kale. Za la va cabanga ya que te le go hava con la con el danzo va go Mas antes de sair, me preparar, foi aqui, mas o mundo, ali no mundo, não pode ser aquela, mas algo bom. Ah, eu sou hoje, né, como eu não sou assim.
0: É só? Já.
3: Yeah.
0: Cambinando na Mutavam, sem dizer aquela coisa.
3: Oh, eu acho que sim.
0: Oh,
3: É
0: só? Já.
3: Yeah. Já, mas a mim isso anda bem, porque a minha inquilina é o wrong.
0: Awa, bulani vale o job.
3: Ano bulani vaga zanda mesmo.
0: Isso, Ana? Alana, a gente como acá, e ela não cuva game, ir cuva, mugava, lexunga mtuele. Univa tsongwa na kaya, batsongwa lo banyika na wa kuva va fanela kuva loko ke mu ya ku humuleni mu va misalisana mpela hinkwenu mu ya ku humuleni kambe swi ta onheke kuva wa pfuka ni mixu u kuma leswaku vambu u chayisana la xipfalweni u vuya ku fambeni ya tlanga ku ku cina loku ka marati n'wana loyi a malayo loyi wayo wo tlhelisiwa wini
3: ya mhaka leyi ya karata porke anawu andre ni kamuntu loko kuni nawu loko ku thasa nkama lowani wa ku va ku etleliwa la ni kaya a n'wana a fanekela ku etlela swi fanele ku va a huma ku siku a ya tihanyi principalmente ka mahanyelo lawa hi nga ka wona swosi ya ku kazata porke swosi loko va huma va ya handle ku dzahiwa timbangi ku niwa mabyala va va va nga hina respeto ya a swi kombeleki leswaku n'wana loko dzipela dambu a huma a ya handle mi ta tlhengana la nyangweni hi ku a swi tanikeli ku va n'wana a nga swi endli swo fana ni leswo ina babota
0: tswana kambe tsimatsima tani ntsatsi u siyako
3: papai
0: anza tsiro nga sila ku mngsetse
3: fani ku kwanya
0: anza tsiyo ku baka ndlebe ku siyako
3: anza tsiyo lono beka kane kombela leswaku avana hinkwavo va yingiseta vatswele loko va karhi va va bekela nawo va kumprira va nga endli leswaku va huma va famba etikweni va nwa mabyala va dzaha timbangi dzaha hi leswi entsatsini wu vekaka para vana va hina hikusa vana loko vo ka va nga yingiseti minawu va ta vuya na tona ya
0: iswona
3: ni mambo babotela hi ta kumana ka xikoya no xitokama
0: kunene hi ta va swin'we ku nga ri khale
3: ni mambo
0: bye bye duas horas na 53 minutos. Ela sabe que sete plano mano com Scalapuini. Coini, tata na João. Aham. É só.
4: Acho que ela foi um bocadinho, essa boa. Tem que ela não ir.

0: fumano ni madroga yini yini leswi swi endla jana kunene va fanele va tshatiwa ku va endla a michumu ya minene ku ri ka nata a swi ha fambi swona hayi xinuna swo engeselana ni vaxisati swo engeselana a ha kula munhu a ni katorizana ni ya ni bejana ya tiva timhaka ta tinyingi ya ku nhembo wena u kule u nga swi tivi wena u kule ku ku ta wa khala ku ni na ya i nchumu lexi hi faneke a swi tivi swa ku ku ni cinca ka nkama mazi a hi fanele hi swi kota ku va hi swi endla leswi hikuva ii swa chavisa leswi va swi endlaka n'wana wa mutlungu a tiva timhaka ta tinyingi na mutlongo ya nchumu lexi hi chavisaka kalimambo
1: hi swona hi khensile ngopfu swinene bye bye. Duas horas na 55 minutos já lo salmo que te bulana mano com escala queen.
2: Tiare galo negro achela ka vuya né.
1: Aham.
2: Isa kulana vanwana aba itisisi makali.
1: Isso.
2: A makati ai kuloko ali ni joytwani jomu livrara oku. Mwana anga leso unga ni joytwani podu fama utlanga. Eh. Umudzela ana u low a fanele ku vena a hanya ka wona la kaya and down swi munthu evident wa u twisisa brigade dadi na yona yi khupukile hi swaku loko ali ni joyitwani homu livrara wa mu byela swikarhati leswi a ngo thanganaka na swona ku kotisa leswi u nga mu kuma swaku u mu tsumbula swaku wo u vuya hi ku fambeni ha tlanga u mu byela swikarhati leswiyani maji wa twisisa wa vona mina ni wa xizavani yina ni nga ku byela swaku swa kala ku veni antsongwana wa mini xiwa hi dadi ya yitsongo a famba a tlanga hambiloko kuli ni limiti la ku ate ma 23 o ma 22 no masimu 0 ore ntawu na a vuya maji a va vatsongo hi ntamu ka hi dadi ya madzoyitwani a va kona lava fambaka va tlanga yina loko ho swi tsumbula ku swaku ku ni vatsongwana va muti wa ku karhi va vatsongo va ku va famba va tlanga aka muti wolowo ku ni varhangeri va lomu yena emigangeni lomu yana hova vo famba va ya bula ni mamani wa kume vabava va kona va muti lowuyani swa ku vana va wena va timhaka ya kwini va baleka va famba va tlanga na hi le hari vatsongo hambiloko yi li vo lava vakulu lava hina hi ni control hina swa ku dzahadzaha maphuzaphuza lawa va vatsongo va yi dadi yoleyo a vana va hina va na swona kune ma control hi ntamu lawa hi ma vekisaka wona leswaku a n'wana a famba a tlanga i xini lexi a ya fambaka a endla xona handle ya ku veni va tihungatela hi wo maradio lawa ya television wa ya sixtila purke a mathelevhizori ma kala ka miti ya ku tala purke a hi na magezi hinkwako mazeni u ri mari pure ku veni a nga suka a ya ka vhizinyu pronje a ya sixtile no suka i television ma bolo lawa ma nga li kona a ti sixtilela bolo pronje a kha ma vuya tatambetanana ba na mu dzwele xivangelo xa ku a ku famba u tlanga n'wananga swi ni swi karhati swa so a ku humu livrara swa ku famba u tlanga leswi u nga ni byoyitiwani eyi famba u tlanga livrement now and down a hi twisisa leswaku a ku famba a tlanga lokuyani u chusiwa swa ku se a nga ha byeliwi now a nawu wa byeliwa swa ku a swi karhati swa ku famba u tlanga n'wananga ku ni swi karhati swa so ku lava ku ticontrolara loko u vona leswaku se ku ni mabulo ya ku kala mu nga twisisani uma ka wona u ti vuyela kaya khalimambo
1: swona kensele ka bye bye
2: khalimambo.
1: Então aqui a Michaela Mancento Gomes, a nossa Blana Mano, com a escala Queen. E a nossa Mancento?
3: Eu não quero uma filha de dizer, mas já é boa.
1: Isso olha, quem é a Maquina?
3: Eu não quero a Maquina, então eu não quero a Maquina, eu não quero a Maquina, eu só quero a Maquina. Eu só prometi isso. Porque eu quero a Maquina, eu quero a Maquina, eu quero a Maquina. Onda yantswa hlika ni mputa tanga. Wanku.
1: Yeswana a ukuma.
3: Ya kanma mpira kwala.
1: I can see the na wana ke bungsetile nene. Bye bye.
3: Bye.

0: waretwa
1: wakigerwa
2: waretwa wakandwa afundanga ke lana liteke na tibila muzimba ntlawaloke mutakoke na undundu zalale tsitsilna kuke ne tsimbila malanukuba mksetsita ba na ipangalatsana na ikuba kempela I kunyika leswika swelako ni ntumbuluko wa tikura Mozambique timbila letika titakona tini nduma ngopfu swinene ikusa nambe I valungu ivulavulaka si va portuguese vangelandi van'wana van'wanyana ke lava va takuna va rumba matiku ya le handle va rhandzaku ngopfu timbila na vona se I lava va taku na va ti ginela na tona timbila na va ke va ti chayelana a timbila ngopfungopfu ka ku va ke va ta va ndunduzela leswi ke I nga ntumbuluko ke wa tiku ra Mozambique nakona I njombo yi kulukumba ngopfu swinene hikusa I ta va I nyingi mintlangu leyi kumekaku a tsindzaku ku hambanahambana ka tona na yi xivula leswaku va na yona yi nga va ke yi va yi kuma ku seketeliwa hi nkhinkhi ngopfu swinene tanileswi ke swi endlisaku swona eka timbila tshamake nkate ta va hi ri swin'we hi ntlangu wun'wanyana lowu ke wa timbila wu ta ku na wu yimbelela risimu leri vulavulaka si timbila Grove Bands

0: Boratrishna 30 minutes singer woman said kuba hlawula vunanga yalo se bulana mani kusikala kweni. Aha, hlawula vunanga. Temba nyatsi umukongomisa kamane.
1: Wa kusangule wena baro silongani amukela.
0: Aha.
1: Kusikala yami na olunga shayi so masebe jozi mashuwe liya izandamela. Mama Nelina Gabriel, Lopsi, Monjani, Julio Novela, Grimil Dukumayo, Salo Kumayo, Mama Nisirin Gonzo, Mama Maria Angel, Ibrahim Sirin, Zani, Kwabu wa ingi sefara na wadong na kapawol. Kadma, mpuni nga mkosu ya rilesi mwazi.
0: Eso na kasele kufusunane, bye bye. Wadze kwa radio msabiki intla yo i 8700513333 leke o fanda kuba o tunga ka yona kuba o tabo hlebula bunanga lo se bulana mani kusikala kwini ya lo se mukset
2: una jwa masolo aka mavoko
0: aha hlebula bunanga
2: ani kombela una nga dza apal mabot
0: Gabriel Mabot lo kwa ku Elenani
2: ta ku dalan fole nka
0: aha umkongomisa kamana eswana aha eswana ikhe sirika bye bye

0: vunanga lenba ko gabar ma box ina mungsita lo sai bulana manu kusikala kwini
1: injo di mashira ta sta
0: aha sabula vunanga o kongo misa kamanda
1: kongo saka ngamya ni na inkwai la kaya ni ma sa me tsi novela na zi novela esteri wan konzo ni thanks to kongo ra
0: it's one e kansilika bye bye itavaka yapkela mwan mungset lana kuva itavaka kongo misa lavana nga mungset na gora trish na 46 minutos de tabaque mungset e retira agora kuvaka itavaka yamkela ka 8700513333 e alo se bulana mano kusikala kwini unga hlabula vunanga
2: afinde siyani nga khadimo mbele
0: aha ukungu misakamana
2: kawe na kolano ngani yamkene wa ingisithi mapudu gaza enyambande
0: yeswana ekenselike bye bye itaba mixete itaba ikufixela vunanga ke le lombako Isaac Matusi kuba itaba mungset i ku fixela nambe kuba kungarkale tavuya kuba itava i ku iamkela na wanaka utava uhlavula a vunanga

0: vunanga ke luba ko Feliciano yalo samu kseto nga mfukeni blana manu kusikala kwini yalo samu kseto blana mani aha sabla vunanga sabla vunanga
1: nilsa baum blana yes Hello.
0: Ukungumisa kwa manimu ngisethi?
1: Akusungula. Akusungula. Akusungula.
0: Yesona.
1: I'm
0: going to go to the machine and
1: something.
0: Bye-bye. Bye. Now, we're at 59 minutes, 45 seconds. E allora se mi chiedete un po' la mano, questa è la quina? Lima.
1: Kombele John go loko a ri le satwa na ambala mo horo ni masilo.
0: U kongo misa kuma.
1: Ka kirimi dukumai na wani kona kona mukayana na hinko ko ba ngisranta.
0: I can see you. Bye bye.

0: 4 horas na 22 minutos, ela é o Samo Kseti, a Tsumilika, 8700-51333, leica, Tsumilita, Kogumise, leica, Tlavlechaya, Nakona, Nika, Vuashike, Jam, Puns, Ngamutla, Loko, que estava com suína 5 horas, estava. E Tlavlechaya, Mchinima, Nakulore, Kubaba, estava para cantar na Uramo Kseti. Ela é o Samo Kseti, ela é o Samo Kseti,
1: ela
0: é o Samo
1: loko no kombela izaki matisa kwa chibembiri singa tika.
0: Singa karata. Ekusa ilue kese mumu ya mkeleke.
1: Ina mkeleke. Nini kila wadzimbu lupako. Oh Maria Ntombi ano. Kate kwa imani maulo ano. Oh.
0: Oh kungumisa kwa mani.
1: Kawanga na warata yungu kwa wana kwa isangiti yungu kwa hati. Aluwezi kuzwa hizi zinyamini. Ni walane. Kwa msingi la chumba. Yungu kwa wangula. Yungu kwa wani kitoketa chako.
0: You can see it. Bye bye. It's a vacuum. It's a vacuum. I'm going to say that I lost a blend of manuks. Calaquini?
2: Kulumana, I'm going to say to Kuluara, then, or the premier buyer, is the messenger.
0: Mm-hmm. Muikuma quats, messenger.
2: Baba?
0: Muikuma quats, messenger, and call like 97.9.
2: Ya, mkuma sunene.
0: Eto wana, tlabula wunanga?
2: Ni kombela izaki matusi, luka kusatika urola shambani uluweshi.
0: Ah, ingasa hondu?
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Mkungu misaka sato wa mina na wanuwa mina mkwa una mangesiti mkwa waradu wa nituwa kukakarlo.
0: Kambi loko unga kumekulu, unwani?
2: Unwani nga kombela shidimi ngwana. Lukaku. Aunga kumeku waizaki mutumatusi.
0: Itavaya, ichu kisisa lana neka tekniki ya inake?
2: Ya, hiyo nga ilawa nguvu lelo mwani. Porque nga mtesi kula sonto, wangwani vata amasewe ni madwaleni, mkambi wangwani vata kukongele.
0: Aha.
2: Kan mamu sunetatana mazi.
0: Itwana, bye bye.
2: Zama kuni chukela ya leyo.
0: Itwana.

Kokona Daniel Chapo atlamushele leswi swaku vanhu hinkwavo va tivaka ku endla xa ku karhi va fanele ku veneni va nyikiwa mukhandu wa ku kombisa leswi va tivaka a ku swi endla hi tindlela ta ku hambanahambana. Hi nkarhi wa kona Presidente wa tiko la Mozambique atlamushele leswaku a ku na mbewu ni yin'we leyi nga nyikaka mihandzu na yi nga zanga yi nyikiwe mukhandu wa ku byaliwa ku va yi kota a ku va phambeni ka swona hi nyika ntshovelo wa swa swinene. Marito ya murhangeli wa tiko loko a vulavula ku fambeni ka mintirho ya ku khanguliwa ka 16º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, mintirho mi katsaka ku tlula 1600 wa valandzi va mintlangu ya ku tiyisa miri hi ku hambanahambana ka yona lana ku kumekaka 5 na 3 leyi mi kumekaka axifundzankulu yiNyembani hi ku va mi kombisiwa hi ku hambanahambana ka yona. Xiyenge xi hanyelaka mintirho ya ta vudhawu wa xifundzankulu Nampula xi vulavula hi vutsongo bya vanhu va nyikeleke ngati ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembe la nan'waka 2026 loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe la n'wexemu 2025 hikwalaho ka nhlengelo wa swilo swo hambanahambana. Mahungu ma vula leswaku hi nkarhi wu ku vulavuliwaka ha wona ku nyikeriwe ngati yi fikaku ka 11,195 wa swiphakana swa ngati hi ku hambana ni nkarhi wa lembe la n'wexemu ku nyikeriweke 11,402 wa swiphakana swa ngati ku fambeni ka lembe la tolo. Tinhlayo leti ti paluxiwile mudlivela lweyi hi Said Yusufu, murhangeli wa mintirho ya ta vudhawu wa xifundzankulu Nampula, hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku la munyikeli wa ngati a nga Dador de Sang, siku leli li tlangeliwaka hi 29 ka Agosto wa lembe lin'wana ni lin'wanyana. Vurhangeli bya mfumo wa ka Gaza li ya mahlweni hi ku lavetela vaseketeli hi ku kongoma a ku simekiwa ka mbangu ku nga kotaka a ku landziwa mintirho ya ku wupfisiwa ka lavantshwa hi ku tiva a ku tirhisa hambi hi ku lulamisa michini yi kulukumba yi tirhisiwaka ku fambeni ka mintirho ya ta migodi. Maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku kota ku yangula ku vilela ka tintlhari ti enteleleke hi tlhelo la vinyi va makungu ya ta migodi a xifundzankulu Gaza. Mukombisi wa mfumo wa ka Gaza, Jaime Neto, a kombiseke a makungu lawa a tlhamuxele leswaku hikwalaho ka ku simekiwa ka mbangu wa ku landziwa ka tindyondzo leti lavantshwa a va ta va ni vuswikoti bya ku hlengela ka mintirho yo hambana mi hanyelaka ta migodi a xifundzankulu Gaza. Ya matiko ya vambe. Mfumo urhangeliwaka hi masocha atikweni la Niger wu tiyisa leswi swaku ku vonakile mhaka ya ku zama ku diba mfumo mhaka yi rhangeliweke hi ntlawa wa masocha ndzhaku ka ku duvulela ku vonakeke ku fambeni ka vusiku bya wavuntlhanu a ntsindza wa Mien May. Tsalwa li kombisiweke ka televizawu la mfumo hi vurhangeli la tiko la Niger li vula leswaku vana va tiko la Niger va fanele ku rhula tanihileswi rivala ra swihahampfhuka, muti wa vuhosi ni murhangeli wa tiko va kumekaka ka matshamelo manene. Mahungu ma vula leswaku tiko la Niger li ya mahlweni hi ku hanya ka matshamelo ya hasahasa kusukela ka lembe la 2010 hikwalaho ka xivhukwampfundzwana xi taka xi endliwa hi vamatisunge na ntlawa wa junta militari u rhwexaka nandzu wa mhaka leyi ka khale ka vakolonyi va nga ha kolonyile tiko leliya swa nga vona va hlomisaka hi timali vamatisunge ku va va ya mahlweni hi ku dzoriyeta mahanyelo manene ya tiko leliya. Aka iyaliwaka hi Parish. Ta matshameli yenkama. Kufameni ka siku la namuntlha dropa la liteta nga valona li nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 35 graus Celsius. Ku landzela dropa la Maputo na 31. Madropo ya Beira na Kilimani ma nga ha fika ka 30 graus Celsius. Nchayinchayi, iNyembani, Ximoyo, Nampula na Pemba 29 graus Celsius. Vilankulu 28 hi Vugamu ya kuma dropa la Lixinga na 25 graus Celsius. Mitwile mahungu ya Mixo ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto. Lishile.

0: mbuyani ku wena papai wa nyanga bukutu sa ita wena kod kwenti gini sa ita kan papai wani ba wani on na sa ita kita pak madala joko bukutu kwenti kwenti
1: atemukile mdulandi

0: Hello.
1: Bungulo.
0: Eso ne bye. Wachi dzili na 58 minutos até quando encontrar Moçambique. Oi, oi, bom dia.
1: Yo, o senhor Madalena.
0: Ei, Emanuel.
1: Foi mais forte.
0: Aí todo mundo cambia em qual vai tu lá.
1: Ah, me cansa de comer só.
0: Santa Inês.
1: Ema, das dum.
0: Yebo.
1: Ah, o dia com a tua cana na antona me aporta um amachampa.
0: Ya.
1: Ana kumal, mas kumal não conhece ninguém nem ninguém.
0: Ah, o conhece ele?
1: Não doei.
0: A moça loipa.
1: Aluta.
0: Nada. Eta jasi kukuwa he, eta maya hansi muka uka.
1: Asante
0: ne, nengu inavella mana Antoni.
1: Ah, nifala wano kukuna.
0: Yebo.
1: Nishana fonte. Nisho ubiri, nila vene, kwa wulawa mini, bani ngete saka. Kanka mwasu.
0: Ya. Antoni.
1: Kanuma papa.
0: Sala kola.
1: Ah, ora sala kola. Jangan tu sala nama. Jangan kau ingat. Ah, no, ada aku jual sala kola.
0: Ay. Ya malat. Sudengar ni lah so. Hello.
2: Hello.
0: 10 seconds. Iman lu.
2: Imi ni Ernest George Dem.
0: Ukwene.
2: Nilaka jabisa na.
0: Kajabisa.
2: Ina papai.
0: Mvoto.
2: Papa.
0: Kensile shinene kuba mifonelile sala kolana.
2: Anma.
3: Radio Moçambique. Maputo.
0: Atikwene hina 7 horas.
4: Matimu Yasiku.
5: 30 ka mauru wa 1975 kukanguluwa feira internacional de Maputo Fasin wako sungu ulanza kukankulule kwa tiku ni kutumbulushiwa kantlangano wako kulula vaboi wa ishi imusha matiku ya misava in 1971. Feira Internacional de Maputo, Fasin, akanguliwe ikambela kusungula ndzako ka nkululeko wa tiko hi 30 ka mahuri wa 1975. Nkarhini wa kona xiyandla xa murhangeli wa Frelimo ni holobye wa ta nhluvuko makungu ni vukosi a Republika Popular de Moçambique Marcelino dos Santos akangule Feira Internacional de Lourenço Marques lembe leli tiko luhuweleleke nkululeko wa Moçambique. Matimu mavula leswi swaku ka ntirho lowu ku kumekile ni holobye wa ta machapu ni vukosi Mario da Graça Maxungu Jonas Namuxwa xirho xa Komite Central wa Frelimo ni swirho swin'wana swa xiyenge xa ta vukosi. Hi ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiko ka Feira Internacional wa ku sungula swi kotekile ku kumeka ka 10 lamatiko ni 5 lawa ma nga ha yaleliwa a ku kumeka ka vukombisi leli ku fana na Argelia, Tanzania, Ghana, Yugoslavia, Zambia, União Soviética, URSS, Nigéria, Romênia na Paquistão. Kavu kumbisi leli, kukumekile kutlula 140,000 wavanu. Matimu mavula lesu saku ilembe la 1978 kuvoneke kutlakuka kavu kumbisi la Fasin. Lele lienzeluweke kutlula 403,000 wavanu. 866 wavakumbisi vaya vaneke 120 wama pavilão ya lomu tikweni ni 40 ya handle katiku. 25 wa matiko ni 15 wa tinkomponi tavenye. Akuva kuyamukeliwa avukombisi leli. Kuyakiwile ni tindawu tin'wana ndzeni ka Fasin. Matimu mavula leswaku lembe lin'wana ni lin'wanyana kuvonaka ku cinca ni ku tlakuka ka vukombisi.

Ekani swinene Jose makwakwa ku va u tiyile wa tata dyondzisa ni ku dzimuxa mayelano ni leti humeleleke siku ni bya ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma hetutumeke ku le khale hadumba va ta va va dyondzile lava a na va nga swi tivi nakona va dzimukile lava mfeke va dzivalile hi ku va swi humelele khale kutani ha tlangela ku va wu swi kotile ku tsindzekela hi ndlela leyo ya ku va wa tata dzimuxa ni ku va wu siya dyondzo ku ne kumanekelo nkama hi le hoyohoyo mi ta va mi nga lahlekanga hikuva i mintirho ya Xitsonga ya ku va mi lumba emisori provincial Maputo wa Radio Mozambique i ta tsutsuma ya hlongolisa kutsongo leti ti yelanaka ni ta mapublicidad kutani swaku hi ta ta ni tin'wana ta lisima swinene.

Vengise Tanguilosa, oyoyo kanongo kwa tabu imbelela emisuru provincial de Maputo a Radio Mozambique. Namhlelika sonto kusonto leyi tani shene mbisela mi ntlawa ya ku hambana hambana leyi ibiseka tinsimu leti tumelelisaka avuyimbi ku xixima a milawu ya nota. Hi vulavula hi vuyimbi bya coral. Hi mina velela Vungise Tidlinene hinkwakunkwaku lomu mi kumaka na milikona. Namuhla ku ni ntshololo kukulu ngopfu swinene wa vanhu lava va ambaleke timpahla ta nkuxi ni ta ntima sizentu preto ti engetelanyana eka ku basa kutani u tivutisa ku xake i va mani lavaya. I lesimu lezi nga ta sungula byonongoloko wa namuhla fambisiwa ka Elvis Magaya i ma presbyteriana lixile.

Tanihi ku hlaya ka majove a minchumu a hi bon ku ta lifidzilo hinkwako lomu hi fambaka kona hi pfuni hosi hi Sulminyembeti a swidzilo sweswo i swinyingi ngopfu swinene a hi na ku zula.

aveva mamana va IPM loko va yimba mindyangwini yexu. Hosi Yehovha katekisa Afrika. Hikuva heyi leswi nga ka swona min'wana minkama a swi hlayeki timbilu ti kamekile.

Kanama swinene e pfala kwala nongoloko wa ta vuyimbeleri wa namuhla. I ni mi navelela leswaku mi ve ni a vuyingiseti byinene lomu mi kumeki na mi li kona. Mileli wa Elvis Magaya va le kwiswa misava leyi nga ka yoni a mi na byalanga hi kombela ku va mi heketa vana exitsontwanini. Swi nga encenge loko mo va hlupha kambe mundzuka siku mi ta vona a handzu wa kona. Ta va vatsongwana lava va nga ta ve ni ku hambana ni van'wana va lomu tikweni. Hilele lentle wa ntwanano. Milelo ya Elvis Magaya. Sonti taka tlhela va ku nkola hi misori provincial Maputo wa Radio Mozambique. Bye bye.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzveka simbi bi legutani hi tivisa hina 8 horas. Ya mahloni hi longolokana n'wini vakuzvanzveka na ya hi mina vulavu xabya kutala emathomo ni makateko tinjombo ni hinkwaswo swi nga swa lisima. Hi lonkama hi tsutsuma hi ya kuma nongonoko Phatima Maputo kambe hi sungula hi ku va hi kuma leti.
2: Pembe Mozambique Limitada yi komponya ku bindzula mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swi hambiwaka kumbe swi swekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu ni swiphakana swa 1 kilo. Tana u ta tiva ni ku vona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
3: Ku phatima vunandzi bya vunanga.
4: Gaga, nkarhi wu fikile wa Phatima Maputo 2026. Nongoloko u nga ni nkongometo wa ku tlakuxa a vachayi ni vayimbeleli va xifundzankulu Maputo hi kola ka vunanga. Hi mpfhuka wa ntlhanu makume wa timinete hi ta va na wena kola a emisori provincial Maputo a ku va hi pangalatana swin'we. Phatima Maputo i nongoloko u ya ka mpfhukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 8 horas hi 10 minutos ni hi ku phinda hi 22 horas hi 10 minutos wa wavumbirhi hi le mpfhukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 ka on the media. U nga yi kuma ka inthanete hi www.rm.co.mz. Amagood u nga yi kuma hi 89.0 FM, Pontador hi 90.0 FM. TMT Canal 923. Nongoloko lowu hi wu haxa hi ntirhisano ni maradio komuntari ya ku hambanahambana. Radio komuntari ya Magood hi kumeka hi 105.5 FM. Radio komuntari ya ka N'wamba i 102.7 FM. Radio komuntari ya Nkomati i 106.7 FM. Na u ya ka Mpfhukeni hi sonto hi nkarhi wa 9 horas wu phinda hi wo humuni hi nkarhi wa ku fana. Rádio Comunitária da Pontador em 92.6 FM. Uyamfukeni.

0: wa unthlanu hi nkarhi wa dzasetoresh wu phinda hi musumbuluko hi nkarhi wa ku fana. Radio Komutaresh na vanhu i 96.9 FM u ya mpfhukeni hi sonto hi nkarhi wa dzanovyoresh wu phinda hi wa unharhu hi nkama wa ku fana.
1: Patima
0: inakama ka vhiki leri hi tshembisile leswaku hi ta va hi sungula a ku vhota. Xileswo hi kona a ku va hi ku tivisa lava nga ni mfanelo ku va va vhotiwa. Phela laha i salano salani. Namuntlha hi lulamise 10 ra tinsimu na tinharhu ta ku sungula ku va ti vhotiwa. Hi vulavula hi PM 01 ku ya fika PM 3. U nga ha vutisa leswaku ka sintimana mavhotela hi wahi ya kona. Swi na byele ngopfu leswo ka telefoni ra wena i ku va u deketa asterisco 744 cardinal u nghena u hlawula option 4 ku nga tsaliwa parada musical. Ndzhaku u ya deketa la u nga tsaliwa care votare. Ndzhaku u tsala kodi ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titlu ra risimu. Ndzhaku u tsala mali u navelaka a ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mola kumbe M-Cash. U ta amukela mensaji u tivisaka leswaku mali u yi rhumeleke ya mavhoto mangaki. Vhoto rin'wana na rin'wana i 5 mitikaxi ku hela. Vhota swiphela a ku va ngo humi ka mphikizano lowu wa vunanga. Mwinseti, tiva leswaku risimu rin'wana na rin'wana ri ni kodiku ra rona. Na swi ri xitano hi paluxa makodiku lawa ku fambeni ka nongoloko wa hina wa namuntlha.
1: Ku phatima vunandzi bya vunanga. Phatima
0: wa ku sungula a nghenaka mpfhukeni i dekedeke wa le ka manyisa kodi ku ra simu rakwe PM 01. Dekedeke a li na chava ku vulavula.

0: Ma.
1: Sweswi yamukela Irmão Jintse va yimbelela ka Malona. I vakombisi va xifundza xa ka Matsolo. Kodi ku ra vona PM02.

0: Hatima.
1: Ile matutini ya mkela risimu, anuwa nchuomu ni nga na wena. Rilumba ICD, risimu li, rini kodi ku PM03. Vota shpe.

na maasha na yena anga sali ndzhaku a kombisiwa hi muyimbeleli Vivaldo a vuya ni risimu ri vulaka Diva. Lisimu leri ri nyikiwe kodi ku PM 06 VOT.

0: Zatima.
1: Zatini kete imunanga jiamkeleke akodi ku PM09 rilumbaka Marta Rubeni wale bwani mvu.

Eish. Kola ka sona le ngani khoma. Na mina kombela lwa ngo sona mina ku vanwa ya hlana. A prefer ku nwa ya nonga. Ushawutlulelwe hi usuwana.

0: o Patima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Lou inongoloko Patima Maputo wa emissor provincial de Maputo wa Radio Mozambique uya ka mfukeni te sonto hinkwato hi nkarhi wa 8:10 u phinda hi nkarhi wa 22:10 leswi wambirhi hi le mpfukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 ka on the media ku ku tsundzuxa leswaku nongoloko lowu u nga wu yingisa nakona amagodi 89.0 FM, Pontador i 90.0 FM, TMT, Canal 923, internet www.rm.co.mz. Ya mahlweni ku va yi tirhisana ma radio komunitari ya ku hambanahambana, u nga yingisa nongoloko lowu a radio komunitari ra magodi i 105.5 FM, a radio komunitari ra ka n'wamba i 102.7 FM. Musumbuluko inkari wa Zasatoresh upinda hi womuni inkari wa kufana radio komunitari ra Nkomati i 106.7 FM na uya ka mfukeni tisonto hinkwato inkari wa 9:00 upinda hi womuni inkari wa kufana radio komunitari ra Pontador i 92.6 FM kama radio komunitari ra una ri ka wona nongoloko lowu uya mfukeni hi wontlhanu inkari wa Zasatoresh upinda hi musumbuluko inkari wa kufana Radio Komunitari Xinavani 96.9 FM na uya ka mfukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 9:00 upinda hi wa unharhu hi nkarhi wa kufana. Ku vhota swi na byalo swinene ka telefoni ra wena i ku va u nghena u deketa asterisco 744 cardinal u hlawula opson 4 parada musical lanu ke u ta deketa la u nga tsaliwa swa ku kero votar. Nzako utsala code kura wena risungulaka hi PM lanuke kuta umelela vito ra muchayi ni titulo ra simu nzako utsala male unavelaka ku yirumela nzako ubala pini ra wena anga va ka Mpesa emola kumbe Mcash nzako utamukela message utivisaka leswaku mali yirumeleke ya mavoto mangaki voto rinwana rinwana i 5 metikash ku yela Vota swiphela akuva vunanga bya ku tsakisaka byinga humi ka mphikizano lowu wa vunanga. Unga khohlwa, kodi ku ra wena ri baliwa hi malatela makulu letra majuskulas. Nakona unga ri hlukanisi xifananiso PM00 na swi divanile. Vota swiphela akuva vunanga bya ku tsakisaka byinga humi mtshwantshweni lowu wa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
0: Patima.
1: Mwikisete kuranzeka, loku lwa ntamu, ahlayisa itetlewe shingwe ka masiku malanzalaka kola ka Patima Maputo 2026. Hamba nini?
0: Kupatima.

tishile intla wa xifundza nkulu maputso u kumeka ka mitlangu ya festival national ya majogo xikolar desportivo Nyembani 2026 tolo u khangule emitlangu leyi hi bola na u humelela ka wa xifundza nkulu Nyembani ha mabola mambirhi ya ku yengeliwa halin'we ku vuliwa leswaku ku ya fika nka nkarhi wa xigava xa vumbirhi i nga segunda party ntlawu wa xifundzankulu maputsu a humelela ebola lin'we laha ku pfumala eyangulo laha u wa Nyembani u koteke ku ringana ndzhaku ka ku u nghenise ebola lin'we hikwalaho ka penalty kasi na ku li kusuhi swinene ni ku biwa empepo ya vugamu ntlangu lowu wa majaha ya xifundzankulu maputsu ma swi kotile a ku petsa ebola la vumbirhi matshamelo ya ma endlekela leswaku a ntlawa lowu u humelela ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa lin'we kasi kotolo a ku pfuleni ka mitlangu leyi murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tsatsi mitlawa hinkwayo yi kumekaka ka majogo lawa a ku va yi londzovola enkarhi yi nga ta kumekaka exifundzankulu Nyembani na i byala entwanano ni xinakulobye swi nga ndlela ya ku nga humeleli xihlawuhlawu ndzeni ka mitlawa leyi Daniel Chapo a bendleve lavantshwa va nga xifundzankulu Nyembani a ku va va londzovota minkarhi ya ku wisa a ku va va pfuxela etindhawu ta lisima swinene ti nga mugangeni lowu wa tiko ku fana ni malwandle ya ku pepela ka wona ni tindhawu ta matimu kun'we ni ku va vona emitirho landziwaka hi mfumo wa xifundzankulu lexi ka leti ti tlanga na mitirho ya ku hluvukisa etiko ra Mozambique. Vurhangeli bya Consel Municipal wa ka Matsolo tolo byi nyikelele exipimo xa 250 ka vahanyitiko va mabayiri ya ku hambanahambana ya munisipi lowu hikwalaho ka ku nyikeriwa ka timfanelo leti se i ntsengo wa ku tlula emagidimanharhu wa tona ti nyikeriweke ka xitshungu xa ka Matsolo ndzeni ka ku lava eku pumba emadzolonga ma humelelaka hikwalaho ka ku bangana ka matirhiselo ya misava murhangeri wa xiyenge xihanyelaka eku vonelela ta mayakela manene ya miminti ni swobyana a munisipi lowu Aurelio Salomão a byele mitirho ya Radio Mozambique leswaku makungu lawa mayelana ni ku va ku nga humeleli kumbe ku va a xitshungu xi nga yaki emimiti kun'we ni mitengo ndzeni ka ku lava eku helisa etimhaka ta ku hakanyingi ka minkarhi ya timpfula xi taleliwa hi mati loko a ya mahlweni Aurelio Salomão a tivisile leswaku ka nkarhi ka kumbe ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa emiti yi tolovelaka eku taleliwa hi mati a ku va yi susiwa ya rhweliwa ka miganga yin'wani leswo eswifundzeni swa Bowani na Muwamba lomu se ku sunguleke entirho wa ku pimelela emadadlawu a ku va ku ta vekiwa emindyangu leyo lomu tikweni ku tlula 3,000 wa vavasati va landzaka emintirho ya vona ya mitengo.

eti handle ka mabazara va karhi va kuma eku wupfisiwa hi matirhisela ya michini ya ximanguva lawa swi nga ndlela ya ku tlakuxa emintirho ya vona. Makungu lawa ma karhi ma landziwa hi nhlangano wa vavasati u chiwaka Insert the Boss na malini nkongometo wa ku lava eku phakamisa emintirho yi landziwaka hi vavasati lava hakanyingi mintirho ya vona yi nga handle ka ku voneliwa hi mfumo hikwalaho ka ku va tirhisa kumbe ku vula leswaku hikwalaho ka ku va tirhisa evutlhari la ximanguva lawa vanhu lava va wupfisiwaka va swi kota a ku va kombisa emichumu ya vona ya ku hambanahambana na va nga li mabazara na laha a muxavi a swi kotaka a ku va a ya xava emichumu leyo lomu va nga kona evavasati lava. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: Vamata, lowu inongoloko.
1: Hayi donjeni.
0: Inongoloko wa Emissora Provincial de Maputo.

0: Mungano ave vunanga ledri idrali sima ngopu shinene vunanga ledri idra kushonga hilosa niki hadrone kanongoloko ahi donjeni shanga isa ikile shwaku namuntla hita kanela hili sima idra kulera lisima idra kudonja mabuku kuhlufikise nikati donjo teju. Mungano, loku hibeka makali na monta. Inavela ku kombekisa leswa ku shangantongwana lwei afambaka shikoli. Ufanekela ku zanja kulera mungano. Ntatleni pinda, shangantongwana lwei afambaka shikoli. Ufanekela ku zanja akulera. Kombe kudonja mabuku. Ikanale ileso hiku avutivi dra munu mungano, avutivi dra hine lava chongo, avutivi dra hine njenika shikole, dribuya ikola kakulera, dribuya ikola kakudonja mabuku. Ishifana nisu lukuwene uveni testi kumbi avalia saa mshikolweni, shaku sungula profesoru wako atashayaka ikuwene uya lera aleshwi unga donja masiku ntaku. Leshwi wafakaza na domba pe. Ikuva yene mudonjisi wadritiva lisima drakulera wadritiva lisima drakudonja mabuku impela phe nakone kanongono kuwana muntla hitavuyisa mavonela mangwani ya kulera hitavuyisa mavonela mangwani ya kudonja mabuku na hilandza ndlela ya kuhluvukisa tijonzo ikusa namuntla hi vulavula hi mhaka leyi hikola ka ku hinavela kuhluvukisa tijonzo swanga hi hlayikile swaku namuntla hi ta vulavula hi lisima dra kulera mabuku lisima dra kudonja mabuku kuhluvukiseni ka tidonzo. Shaku sungula ni navelaka kushihlaya mungano. Na dumba leswa kuwene utsamo donza ni munu kumbi wativa munu anga ni vutivi le jikulu. Loku mudonji se hala shkole ahamba shivitisu yene mungano ashkota kushihlamo leku atlisa pe. Funtsi ingi akalanga pimisi. Loku mudonji se aku 7 veze shkatorzi. Hei funtsi na mena jano pimisa la. Loku mudonji se avutisa le shiela nakani portugueshi. Ni química, ni matemática, ni educação visual, ni física. E é hinkwaswa washitiva. Na domba leswaku wa motiva munanga ni matsamela lawo. Nanga ni utivi litri. Na kono wene unga kumeka utivi tisa leswaku anga ve xini xikulu wene unga xienchaka. Kuta kota kuveni avutivi litri. Inaka, ni takujela mungana. Lera. Loku unavela vutivi njeni ka shikole ale shikulu fanekela ka kushiencha mungano ikulera donja mabuku hikusa nkama lowu vanwani vatlangaka dziapela wene bekisa nkama wa kulera bekisa nkama wa kuvona buku bekisa nkama wa kuvona leswaku intwini leswi ningata kotaka ku swidonja njeni ka buku leri hiledzo alisima dza kulera. Kambe loko hi vulavula hikola ka lisima dra kulera mabuku a hi vulavuli leswaku u fanekela kulera a buku xifananiso dza siensia u fanekela kulera a buku dzi vulavulaka hi minchumu ya ku kaza nada mungana a hi khaneli leswo angave buku leri dza ku hi mavonele yaku dzana dzala ku dzikuma kumbe angave buku leri dza xikole dza portugues matematika fizika historia kumbe angave buku leri dzi kombekisaka leswi wena u swizandzaka swanga banda desenhada swanga quadrinhos angave buku leri dzi nga ni ma imagem ni leswi swi nga tsaliwa a xalisima mungano i kulera leswi swi fambelanaka ni ntanga yaku leswi swi taka ku hluvukisaka a tidyondzo. Kungali khale mungano kanongoloko lowu a hi donzeni wa siku dza namuntlha hi ta kota ku lera matsalwa lawa ma nga ma zumela ku fambeni ka mavhiki kambe sweswi i nkama wa ku va hi zamba a vanghana vezu lava va nga vulavula na hina henhleni ku mhaka leyi ya lisima bya ku lera mabuku hi ta yingiseta. ina kava inkiseti shoshi kumeka ni mungano wezu lwei hanyaka kulani ya kusuhi ni kumponi ya imiso provincial de Maputo ya nataka vula vula na hini nisini kumakali ya nko kashwinene lwei kumbakali sima drako hini lava chongo hini lava ancha hiveni ntolovelu wakulera wakudonja ama buku vitu drako ni malembe
1: mini Josefa nini 14 anos donza 30 de janeiro
0: inaka Josefa
1: ok
0: imavonela yako shini lisima lishi shakulera
1: alisima
0: shini lisima
1: shini lisima pride donza ni munzuku finikana niku donza ni munzuku ni namuntla ili azu shinga taivuela haka
0: wene utsama ulera buku
1: utsama
0: ulera buku utolovila kulera mabuku lawa ya shkole kumbi ulera mangwene
1: lawa ya shkole ni mambini ya lawa ya shkwembo
0: yeshkwembo
1: a bible
0: se inkini leshi shi chinchaka ka vutomini byake kolaka ku zandza kulera
1: swi cince swa himhaka loko ni kuma munhu ku byelaka ra ni mpfuna qualquer nchumu no mpfuna através de ka buku
0: amabuku ma ku nyika vutivi
1: ya vutivi ni vutlhari
0: okay se wene u zandza kulera yini
1: ni zandza kulera mapontamento ni leswo swi ni leswo va hi dyondzisaka ni xikolo ni mafixa
0: hi ni mabuku hi xifananiso mabuku ya kezeke lawa nga hlaya bibele hi ni mabuku ya xikolo ya Portuguese matematika i hi ni mabuku man'wana mabuku lawa ya switokozelo mabuku lawa ma kontaraka
1: a story
0: makaringana swa tiko se loko u vonetela mabuku hinkwawo lawa wene uzanja mabuku wani
1: ni ranja lawa ya story ya story ni lawa ya maportuguese porque u kota ku tiva hi através ka mabuku lawa ma kota
0: ya story ni ya portuguese okay xoxi loko ni ku langisa mabuku lawa u nga ta langa a dream ni ku nyika a buku bya matematika ni ku nyika buku lebyi byi vulavulaka hikola ka story de Mozambique ni tlhela ni kuvisa a buku lebyi bya kereke bible u nga langa byi
1: nga langa lara xikolo
0: byini bya kona
1: lebya bya mapontamento
0: bya matematika
1: himhaka ra swi hi dyondzisa ku tiva ku hanya ni vanhu
0: okay se wene u nga hlaya yini hinkwawo lava va ku i vanghana vako nakona a va na avana ntsako lowukulu hikwala ka mabuku a va swi zandzi a kulera u nga va dyela
1: ni nga va byela swaku ni va koka va friend bra va kota ni ku tiva leswi ni swi tivaka
0: swangani
1: swi va ku dyondzisa mabesedaro mavogazi ni nga kota ku va dyondzisa maxivambeni va kota ni ku yala maxipa swi fambelana ni vutlhari
0: xi fambelana ni
1: vutlhari wa munhu
0: okay inkomo xinene vito byaku malembe
1: minimini Josefa nini 14 anos ninji 14 fevereiro i da 26
0: u dyondza xikolo xi
1: ndzi dyondza 30 de janeiro

Hikumi vunanga lebyi bya ku xonga swinene ntshaku ka mabulu lawa hi nga makuma ni vanghana vezu lava va hanyaka kusuhi ni Miso Provincial Maputo lani a xifundzeni xa ka Matsolo. Swa nga hi hlayiki swoswi hi talera matsalwa lawa u nga ma zhumela ku fambeni ka vhiki mungana. Hi ku wena u ma zhumeli hi xiputukezi hi ta madondza hi xiputukezi. Loko swi kota ku tsala Xinghiza, loko swi kota ku tsala a Xizonga kumbe Xichangana, zhumela tsalwa mungana.

0: crescer muito e devo notar que não é somente aqui que nós estamos a produzir, estamos a produzir em muitas outras partes, dentro ou mesmo fora deste projeto da Procava. Então, temos coisas do género não exatamente igual, mas temos algo em Xanavane, em 3 de Fevereiro, temos na Ilha Josina Machado. Então, do ponto de vista de produção, a Manhissa tem muito por contribuir para o mercado nacional.
1: Kasi vamomana va pfunekaka ka projeto leli va vula leswaku lava pfuna mindyangwini ngopfungopfu hikwalaka ku va va vekeliwini mati ya ku phuza ma nga ha vileleka ngopfu ka muganga luwana lana va kombelaka ku va ku yisiwa mahlweni ku landziwa mintirho yi nga yantswisaka vutomi bya vona kun'we ni ku va va kuma miseketelo yin'wana.
2: Hi mina Christina Manuel Magaya, muhanyi wa kolomu ka xikhumbulana. Ni muhanyi wa kolomu maji hi hala ya ka barikali yeni no boha hi mhaka ya ku fuya ku mutomu tinwa kola.
1: Na wena u lumba a projeto leyi?
2: Ni lumba projeto hi mhaka ya tihomu.
1: Ni pfuneka njhani hi ku tumbuluka ka projeto leyi haleni?
2: A ku tumbuluka ka projeto leyi hi pfuneke minchumu ya yinyingi, a nga va ku mati ngopfungopfu. Hikusa hine vanhu a hi xaniseka hi mati, a tihomu a ti xaniseka hi mati. Maji sweswi hi nga kuma laha a ha xaniseki hi ntamu, ha hlantswa, ha chetela lomasin'wini, a tihomu tinwa ben. Ja hi kume kona hi tshamisekile, swa ha fani ni nkama lompiki ku xanisekiwa, a hi famba mpfhuka wukulu pura ku ka mati.
1: Tlhelo la vurimi wa rima na ko?
2: Na rima maximine la a ni na nsimu, a ni na nsimu ko rima va makwerhu kola a ni na nsimu maji ha pfuneka hikusa loko va byalile hambi hini ha boha hi tata yi xava leswi va byaleke.
1: Mi nga hlaya yini hi makungu lawa ma khensa ma tsaka?
2: Futhi hi nyoxa swinene, hi nyoxa swinene hikusa loko hi swi vona swi ku ta swi hi pfune minchumu yinyingi, a nga va ku fuya, a nga va hine vanhu vatsongwana, a ha ha fani ni leswi a hi le xiswone a khale hikusa khale a hi xaniseka hi ntamu.
3: Angelina Vasco,
1: hi xini xiyenge xa ntirho lexi u landzaka xona ka projeto leyi?
3: Ni vona hinkwaswo, xitofa, vubyali, swi hi pfunile, mati, hi pfunekile lamo.
1: A mi xaniseka ngopfu hi mati?
3: Hi mati. Maxikamba va nga hi bekela mati. Hi tsakile hi da salada, makofu, sinora, rapoyi, hinkwaswo.
1: Swo hi swa xonga swa huma kahle?
3: Swa huma. Ma swi pfunisela ni mpfula loko ku ni mpfula. A mpfula leyi nga veko lembe byi nga hela yi ve ni venenenyana. U swi vonaka swi xongi bema xi hi ti karhatile.
1: Ncina mi navela ku mi xiyantswisiwa ka projeto leyi?
3: I swinyingi mama, i swinyingi hi haha swi julaka ku va hi ha poyariwa ha swone. Mimovha, xipiritana, ha swi jula. Hambi hi swa ku vona. Hi ta kuma ku beka leswi swi gaka swi nga para swi nga boli loko hi ni magezi.
1: Vovo, xena vito?
4: Celeste Muyanga.
1: U nga hlaya yini hi makungu lawa ma mi pfuna hi ndlela ma?
4: Ya laha nkopfuni. Ni mambo lani nkopfuni. Ni loko vutela leswaku swa ku hi pfuna swa ku kumbe swa mahanyelo swa ku laha hi kumeke koho. Laha ka hi kuma laha hi kumela na hi xaniseka. A ka hi la khofu hi ya bovole. Hi ya xa khofu hi heta masiku na hi pambula hi rin'we khofu hi tlateka hi ku hi durha leswaku hi ta xiwa masiku na ha dya. Kambe ku fika ka ku va hosi ra hini ri hi rhandza ri tata hi vekele xihluvuci hi ve ni ku nyuxa hikuva a khofu a ri kuma hinkwaswo byi hi swi byalaka laha swa hi pfuna. E tihomu ta hina ti nwa mati laha hinkwaswo a hi xaniseki. Ku fika namuntlha hi lwa na xoho ya xavisa yo leyi xavisaka hi yo yi pfuniseke ku va hi za hi lunghisa masolare ku swi a nga ta ta hi vekela n'wahosi swi game swibo lebya swa tinsimbi se na hi veketela mali liyana hi gama hi tilunghisela exihlovo xa hina swi nyinge swi lunghiseke ka muti wa hina hi kula ka ku tata hi pfuna ehosi byi hi hambele swa ku xonga ku fika namuntlha hi tata ka vona swa ku xonga hi kombela swa ku a vuhosi byi nga hi cukumeti a ku ve phambili hi ku hi pfuna na he hi tipfuna hi matirhela hikuva ka vo hi pfuna na he hi nga chukumanyi hina hini hi lwa ku kota hi ta kuma bindzu hi ya hi navela leswaku exiya va hi vekeleke hi lwa exi hi kombelake ku va va hi pfuna ku hi engetelele emati i ku va hi kumexa ku xichele mati man'wanyana ya ku ya hala hikuva ematanki lawa i matsongo leswaku hi ta bindzula hi ya phambila hi navela leswi swa ku a swi hi pfuni leswaku ematimba ya ku hi kume matimba ya ku hi tirha mara leswaku xihlovo xa hina xi nga fi swi xi taka kuma xoho i kota xi pfunisa ka xihlovo xa hina
5: mina Eliza a ndzi xi kumanga xikhipa mina wa famba a ku na ku karhata wo karhata ku mati matsongo leswi maxamba xa manga makulu mati matsongo a ma yenile ku chela loko ma pfuliwa ma chela seni ya lomundzeni a ma ngheni
1: lexa minavela va mi engetela xi tlhelela ntirho wa kona ma wu landza hambiloko swi karhata
5: a famba a tirha so i mati so mati ni mangera porque mangera loko ma hi seni leti ta seni ya tinsimu a ti kume ku chelela
1: makungu ya mintirho ma humaka ka Procava, Prodapi na Propeshi ma khumba nakona ni lavantshwa lava handle ka ku dyondzela ntirho va ti pfunaka ka vutomi bya vona ka nkama lowu va ti khalaka hikwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho ya mavoko
6: mintirho leyi landzaka lana ni project lezi lana byela swo tala masalada makhofu ni xin'wana ximati swo tala kola
1: a bindzu mi li kuma hi ndlela mu
6: ya pfuneka
1: hi ndlela mu
6: hi ku xavisa hi rekodlela minchumu leyi hi byalaka product leziyana hi xavisa hi teka mali liyana hi beka hi pfuna hi swin'wana
1: i mi swi karhati muni mi hlanganaka na swona
6: swikazato swinyingi
1: ta hi twa marito ya mun'wana a vito
7: mina Juvens makarato lawa makarataku nkama un'wanyani para hi xava swa karata para hina a mali a yi kumi taki para hi xavisa tambe para hi xavisa tenge hi suka ekule para hi xavisa leswo a mali a yi kumi logologo bya nkama wa ku gwala leswi a vheze hi gwala tem swibixwani swigaku amasa amibyalo ya hina a mirhi a yi kumi bya kipraki tenge hi nyimela va chef va hina va ta hi boyara tambe para va hi nyika ra michumu ya hina va hi zivhuvhela maxi para hi zivhuvhela maxi
1: a vito
7: mina Juvens Hilary Store
1: tatwa marito ya ugamu ya mun'wana lana a ta vulavula nakona hi tlhelo la leswi a mi swi navela ku swi antswisiwa ka projeto leyi la vito
8: Armand Bernard Shurenza.
1: Armand, u kumeka ka projeto leyi ntwini leswi a wu navela ku swi antswisiwa
8: leswi na ni navela ku swi antswisiwa i mati medlora midiagua mati ma darafalda bodi hi byaletela loko ku nga na mati swi nga ti siza nchumu
1: a furulela le mipfuni
8: za hi pfuna manxi a hi navela ku byi yengeseliwa pra hikusa lomu ku ni tihomu michumu ya nyingi ya ku tenge swi tirhisiwa mati ya loko a matanki lawa ma hela mati no ma wo matsongo matangi jalo ku hela mati na na leswi nga regariwanga swin'wana tihomu ku di tigama tiba ti sofrera mati o kolomu ku di ku sofrera mashamba mchuma yinyingi xa loko mu pfuna hi mali ma mu yengesela mati mu lungisela ro davia lezi braai handla hi kuma ku loko hi xa swi wupfile hi kuma ku handla hi fika hala vhila hi xavisa
1: laha tibulela ni majovhe lawa ya ku saseka avuxeni ya vito na we wamba pa parti ya projeto leyi u tirha laha u tirha a ntirho mu
3: Sim, vou parte daqui.
1: Qual é a área que estás a explorar?
3: Isso de agricultura.
1: Estás aqui há quanto tempo?
3: Desde ano, acho que foi ano antepassado.
1: Qual é o ganho que já tiveste por fazer parte deste projeto?
3: E,
1: ganhas o quê?
3: Ganho o quê? Na minha alimentação, na minha casa, também, às vezes. Posso ganhar dinheiro através de disso que faço, vendendo.
1: Então vale a pena estar aqui?
3: Sim.
1: Tá ajudar?
3: Tá ajudar muito.
1: Okay.
9: Dânia.
1: Dânia, mãe.
9: João Malevo.
1: Dânia, engano de verdade, Choco. Qual projeto lê, inteiro mundo o tira?
9: Fizemos canteiro, ediala, regara, vendemos.
1: Matsaka hi kuva la. Ntwini leswi xa u nga ti xavela na u swi ganyika projeto leyi.
9: Mpahla.
1: Na xikola wa famba. Na leswi xikola wa ganya ku ti hakelela swo. Lavantshwa va nga vangani va muganga wa ka Xikhumbulani aposto administrative ya ka Malwana xifundzeni xa ka Manyisa va pfunekaka hi makungu ma seketeliwaka hi matiko ya Europa ndzeni ka makungu ma chiwaka Procava, Prodapi na Propeshi hi ntirhisano ni ndzawulo ya ta vurimi lomu tikweni.

hindlela leyi hi gemeta kola nongonoko ti hlura vona lana namuntlha hi vulavuleke hi kwala ka mintirho hi landziwaka ndzeni ka nseketelo wa matiko ya Europa hi makungu machiwaka Procava, Prodapi na Propeshi. Va misalisa Veronica Sidumo loyi a kumekeke ka vululamisi ni vukombisi bya nongonoko lowu na Elvis Magaya ka vukhomiseli bya marito ni mimfumawulo. Ku dya hi ku engeta.

0: Mana, nyamutela mgangeno kuni vanhu vanyingi.
1: Inti yisu, wamvona Paulo hiluyana, awabuya.
2: Eh, mvona vamakwezu, utsama musvitwa vakhanela hi menchelo lamantswa ya ku tivikela ka HIV.
0: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela vakhanela hi lena, amaendlela lamantswa ya ku tivikelela ka HIV mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, nchini xolesho.
2: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka HIV. Aka lwe ukala HIV a jula ku ya mahlweni a lixisweswo. I dose dzinwe ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambiri ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi tivikelelile mavabyula ya HIV.
2: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni, i dozi yin'we ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbisaje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, ka TMCell 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya Pensa. Ku tivikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
3: Bala nambelwa wa kula shumatsi lwa kalteke shikari ka kampu. Akalta mbelwa kusungula, akalta mbelwa mbiri, afula mela, aya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo, ayinu sentangu.
4: Kone mungwe kaba kuzeli wa ntangu ntseni ka kampu, wasa tanga mbele ka ngwana wa ntanu wati weti, atunela mbelu wa mpepo.
3: Kasi ya na endla yini?
4: Sati wa mbe wa mpepo, ngwana ngana ina makateni, wa mchai wa mpepo, wasa tilwe, ayenda sukombisi swa kuveni ngwana karati ruma sila ya kuhluluka, makambe manyingi, akomba kukarateka.
3: Intiso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
4: Ishi leso loku ngwana wawena anintanu wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
3: Shingwani shalusima shunene unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
4: Wavo, shikomba kuvenu wansati lwei. Ayendi leso hinga shivula. Akare yangusa mwana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
4: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

kapusula amurakwe atikoni dzanzwamba ne ulombe nhlamitata bizonyongo nchikunyongwa utane etegeles oyimela leswa kokupa achikunyongwa na laya kutlela fuzwe kupa lezonyo akuva ata pameliwa iba hitidela kambe daita chukana toko makali inga nayo namuhla hitsaliweki imwanina wa kukasi kambe na inga humelele ku mwanina lwe i humelela ku hine kwetsu a hiziye ni mteve kunene na hinge ya mukirani kulosela na tali libombo ntawali wa ntizo kumeka kahaleho hinge hoyo hoyo ha namuhla tihlaya vito kusa he izwi hinga vanyingi hitalile bela lavaka hala ya ntshakwani vavoni kutani munhu ni munhu a ta tihlayela a vito byakwe swakumile hi mine manyana suka ka ukazi mavonelo ya nga hi lawa mateki kasi kutani natali libombo a tsalile a va a kombisa nongonoko loko a sahalaha ya muchinini ku na Thomas Buruma hi nge u yingiseti lebyinene eyi impela a ku ki na swi va swi nandzika mhaka yizu leyi hi nga nayo namuhla a hi ntsongo kambe futhi a hi yikulu kambe yi jula madoda ni masukakati futhi yi jula a van'wanyana ni majaha xana ke hina hi ta swi kota ku va hi hluva mhaka leyi olo ka masiku fa loko ku ni mhaka ya kukasi va hi xavela xibakela hi ya tshama lahaya antshutini wa nkuwa kumbe amphameni kumbe xana hi famba hi ya jula a nkanyi lowa wa nhumbi lowa wa ku kala wu nga beleki ku nga ni ntshutiriwa ku pepepepepe hi tshama hi pfukana kone mhaka kambe nan'waka va hi tisa khisimusi namuhla hi nwa ni mahewu futhi va hi hlengahlengisa leswi zazu va hi hlengahlengisa leswi giyana kambe mundzuku hi ta va twa hi lava ya tihuwana va bongosa kumbenyana wa hisiwa hi mafuzwa kumbenyana wa kantingiwa i njhe hi swona swoswoswi mhaka leyi nga na yi namuhla hi tsaleliwa hi n'wanyana n'wanyana a leyi hi nga ni pfunani hi kusa leswi ni swi vona a swi ni tsakile a nge i xikani na dipelile n'wini va ra dimusambini na swi tiva leswaku n'wi hleliwile n'wini vongwe lebyi byi hlelike ni hanya ni nkatanga hi tshama lembe kutani ni khumeta masiku ni ana mabindzi na ni tshama ni nkata a ni munhu wa ku va a ni zanga ni swi zandzile ku sweka a kaya ya fana ni muleke muleke lweyo fali yene ya fa sweka fa pasara hambi timpahla ta le ndzeni hi yene fa hlanta ku za hawu hi fa hingena nkama ke kutani namuhla ni ta kuma ni xikumakumana ni le vukatini ni ni n'wana wa ku sungula a hi wa vukati lebyi vuya na hile munhu ku ya ka ko kutani mhaka leyi ni yencaka ku va ni tsalala hileswaku tolo ni ti na sweka no chika no phazamisiwa ni chela munyu wa vunyingi swinene ka tinhlampfi leti fane ni sweka tona ta tokosata kutani tokosato byi tale munyu laka ku ve ni ni khale ni zamile ku va ni nga yengesela mati kambe swo hamba a nambu a swi nandzika hisa munyu loko ni ku na yengesela mati wo ya mahlweni swi ya swi hamba ncaka kutani loko ni ti na mphamela nkatanga a nga swi nyoxela ka bakwa kutani a bongosile a kwatalaka ku veneni a ni byela swa ku mine phela a ni a hla hi xilungu o se no serve nada a wu tizi nchumu wena wu pfuni nchumu hala ni ko ku pasara a wu swi tivi futhi ni ko ku sweka futhi a wu swi tivi hi nga langusa leswi swi nga tala munyu leswi hala futhi wena la kaya wu pfuka hi dezora a wu hlantswi mpahla a ni byelete leswi nyinge leswi a nga sami a ni byela masiko a hi hanya swa leswi antu i pfuka hi dezora yena a pfuka hi ya ntizweni kambe a nga sama vulavula kambe namuhla a vulavule leswi

0: hinkwayo leswi nga ta vulavurisa xiswona. Kutani na mina hikwalaka ku va ni khuvekile hi leswi nga vulavurisa swona ku safanga tshama vulavula. Na mina muhlamula ku sa a ni lumiwanga hi mfutuke. Na mina ni nomu. Kutani loko ni muhlamulile ni mu byela leswi. Ku nga ni ta zati mina ku sa ni muleke wako. Loko u jula ku va u kumana ni munhu wa ku va ku swekela swa ku va ta chela ulombe a nga ti chela munyu a nga bazami. Fambo ya teka mulenyana. Na boni futhi mine a ni na mhaka na wena. A hi ti switsongo leswi. Byexa famba ya tiswi. Na mine byexa ni suka ni teka n'wana ni ya mu beka hala ka vatele vanga. Loko ni ku na buya ni ta kuma leswaku a sale ya buya yena. A humesile mpahla yaka hinkwayo a yi beka laha ya ni ku na buya ku laha tshami laha ya mazanini a nge timpahla leti ni bekeke laha handle laha hikuva humukaka likwenu a wu twisisi loko ni ku tela nchumu ja a ni n'wanyana lweyi hi lomu ka mahlundlu ni yo mu byela leswi phela wena wu wanuna we hikusa lexi u nga naxo hambi n'wana a nga lwi wa mutsongo lwi wa ku ya wa ku tlula wele futhi hambiloko hi ni nghena lomuya ndlwini lomuya u nga pimisi swa ku ni tirha nchumu no pfumela hi ni nga wansati kambe ya we a wa nchumu wena futhi u mabo asi we na ku futhi mini tamuka hala futhi u ta sala kusa wena wa nchumu ku ni vavanuna mina ni nga nawe ni va tivaka wena wa nchumu we n'wanyana a le a jaha a byi matatanga yo vitana taxi ti pakela mpahla hinkwayo ni muka jenje ku ni zezembuta ni chova ni muka ka likwezu loko ni yale ya tlhasa ka likwezu tatana ange kola a hika ku tshama la ku sani ku byele leswaku loko swi ya ku tswatswa ku patini u nga tibuya sa wingi ni sukile ni yani ya tshama ka titiya swazana wa makwa tatana kambe na ye titiya a le yo wela u na mabidi masiku lawa u fanela ku ku famba hi ku salana ka tanga loko u za vuya hi diwana a ka ku juli na mujuletela le wa jaha leswaku hi nga tshama hansi hi tetisana kambe loko ni ya hala kaya a ni mu kumi xa hi nga ni pfunani madoda leswaku ni phazame kwini kolano hi ku sa jani ndzi no byi zatsala ka ku veni ni khale kambe ke kutani ni ta ku yini hi ku sa ni ta luza vukati ni luzile bya ku sungula vukati ni nga ha vuya ni n'wana kutani ni ta luzani lebya vubiti lebyi a kaya va ha ni juli ni humaxaka mani juli ku tshama ni vulavula ngopfu xa ni swi tivi swa ku ni to yini hi ku sa jaha byi laha byi ku ni vona hambi ni pendiwa byi byi ku ni vono hi nga ni pfunani n'we varato e hi yo leyi mhaka madoda ni masingakati kumbe ta nyika mikrofoni mani a zanga hi ku hi hlayela xa nchumu n'wanyana a tiyi a byela jaha a nge phela wena hambiloko hi ya lomu ya ndlwini wo ya ni nkwala ni tiva vavanuna mina futhi sala ni muti wako xana timadoda swa vulavula swo a jaha lebyi byi phazamile hi ku mukisa lowa n'wanyana kumbe byi tivile i mani loyi a nga ni azito
1: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi.

ntanga mrumela kama mani le yata mlaya so ungakwati ndaziko nyamtakwela hauka dela kukava inenge zimla vele murika shibombe kamba uti rinchi umu shibombe wakona lwe ya odlama lava ni mtsiku nyenye mahala.

0: Antonio lang.
1: Ah, niente lo i pimisaka. Vula vula leso pimisaka so.
2: Ay ay.
3: Kan mambo ke Antonio danga a la kuva a totse la kutongo kutongo. Ai fanda kuva leswi ingata tana ndivomba anga ranga a veka mhaka i wanuna. Hi twa xi hitani xa ntombilengo a lwe wanuna nga nindi. Se ndlela yoleyo ke ni nge teki mikrofoni ka yena nghena ka mina ku fane ni nyika a rhambula xisati hi ta tiva swa ku ntombi leyi yi va vikisa ku yini va titwa va le njhani a lowu wanuna wa tisola ni phazamika nsati wa mina se la ku twa a rito la ntombi la xisati hi nga tivi swa ku hi nga va endli mana ti ta ku sala vo mana Cesar
4: I tile lana kunene akutata punana hi pola ka miminti ya hina mayelano ni vana va hina hikuva kunene a rito leli li twakalaka la ta hi chavisa hikuva a vana lava hi va twalaka eka ntama lowu a va koti i va suka va ku va ya wupatini kambe vona a va tivi lexi va yelaka xona a n'wanyana lweyi a hi chavisa ngopfu a hi xixa ngopfu hikuva kunene a mahlamulelo ya yena ma bindzile ngopfu swinene a ma hlayiwi xa ku sungula a n'wana wa hina lweyi a nga tivi ku endla nchumu a nga sweki a nga tendleri mulumuzana kambe mulumuzana a wa mindlela hinkwaswo hikuva a mu rhandza kambe ku ya fika nkama lowu yena a swi vonaka leswaku a leswi a swi dari a va a mu byela rito leri a nga ri hlaya lela ku yena lana o tshama ntsena kambe lowanuna hi wa nchumu i rito leri bindzaka ngopfu swinene exikarhi ka n'wana wa hina kambe namuntlha a kombela leswaku a pfuniwa n'wananga u phazamile ka leswi u nga swi hlayisa xiswona aka mulumuzana wa wena hikuva a mulumuzana wa wena hambiloko u swi vona leswaku yena leswi u swi twaka eka yena a ha swi kuteki a hi swona leswi wena u nga swi hlayaka a phambili ka yena a nkamba lowu loko u suka a kaya u ku ya ukatini tengo u va ni pasiense ni mulumuzana wa wena wa hi wona hina nkarhi lowu hi nga ka wona a malembe ya hina ma hlayini kambe hileswaku hinkwaswo leswi hi nga ta ka swona hileswaku leswi hi nga ka swona hileswaku ho famba a ku na byaleni a hi fambe ku na byaleni a wu katini loko u za wu suka teku ya rexipetara a nuna wa wena ku hlayisa nuna wa wena ku swekela a nuna wa wena hambiloko wani fregada leyi u nga na yona kambe a nuna wa wena a navela ku dya swakudya leswi wena u swekaka swona le a malwanga ya ku enkela a nuna wa wena leswi wena u rhandzaka swona ni ku tiva leswi nuna wa wena a rhandzaka swona a ku hlantswa ka mpahla kambe hambiloko u nyikela mpahla ya ku tala kambe mpahla ya vutomi na n'wina va vambirhi a wu nyikeli mberegada kutani n'wananga u phazamile ka swona hinkwaswo swoleswo hikuva a wu fanekela ku veni i ni wena u hlantswaka i ni wena u tenderaka mulumuzana wa wena lweyi wanuna a nga phazamanga hikuva wena u mu byelile leswaku wena a wu wanuna wena funtsi yena o tshama hiku a ta ku yini hikuva ni loko u nghena ndlwini a wu endli nchumu a vatswele va wena va fika va ku khelisa namuntlha wa mu lava leswaku a khelela ka wena kutani swoswi n'wananga a lwe wanuna a vavisekile ka ku sungula kambe sosi mbilu ya yena ayi kuma na yena hikuva a hundzile ni nga vulavula ni ka mani
1: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: kale mama a wa hlangavini
4: Avito la mina, mina Felizarda Antonio Malati Moyano.
0: Mama na Felizarda Malati. Ya, hela anwanyana ali ani switivi swa ku ndo hine ku samiluse ku katwa ku sungula. Xana ndaluza ni dzolethi ke. Eku sa adza ku sungula ali aye ya boya nemwa. Kutani a rhwale hi xidumba amuka kaya. Tatana xi atisa xikubu. Ayi kone. Asuka ya ta sasana ne sasana ta saku wa switoka ta wo vona mabiti masiko kona ku loko ya boya a nga tanga la wungi tshama
2: ali mashaka kwa ama hamwe to swinga manga ka manga mudzuli swiyenja hiko la kama kuna ple swi phaza makwi akuva suka ukatini jaji ni nandzu na ka fadzi bele hasi na ka fadzi pumelile na ka fadzi te mananga ni mabone Mama Nabi.
1: Hanya nke leo ipi misaka, uvulavula lesu kumisaka soo.
5: Ayi.
6: Kani mambo, rati, programa ayi. Chakaza. Eki antombi, ayye langa ukati. Iye likuwa ya fikata ya kusaka, ayya awaha yichu. Loko ayo famba ku ja awukati o a famba ku senza a papa hi tuya na jazu dziyana nimpa sweswo a swi yenceke nakanga swi yencanga porque a kuna nchumu xa ku tlula le rhandzu loko mina no va ni le rhandzu na loko ko bwa xirhalanganya xa ku gama kwini a le rhandzu ri ta ve phambeni ku kula ka leswi swi vona ku swa xirhalangana a nga yanga ukatini a yena ku a fihlana Shoshu anga hena ka ku afika ali jalezi a ti khedzi mwe ya mukene ndzi ta mu amukelisa ku yini hikusa jaji bya wansati para yena a haka hali wansati hikusa bya wanuna a nga mu yencile leswi yena swi julaka ku tisa wansati entawu swa kazata leswaku va a nga hakelela a khelela ka jalezi hikusa a ku na alizandzu la nuna na nsati layani para yena era refugio ku ri kangana ka ku ya hambi loko u jendela jalezi leswaku va ta kombela dzivalelo ku ri a khela a jahazi nge he pfumeli porque bya swi twa swa ku ni ta mu yenca yini hikusa yeni ele a ni mu yenci leswi a swi navelaka a ni na nchumu ja a nge he swi koti ku va a jahazi khedzi mu amukela swa yantswa ku va a ti dyondzisa yena a ti dyondzisa swa ku a ja yini nambi loko a nga khelela vukatini maxa ti dyondzisa ku a ja yini vhanwini porque lua e mono, lua e nguana, o sungula a de espaço que vai ter levar ele, a de espaço vai nele, deixa eu ver a outra metade que também entra, a gente se zico fã por gera a um mono vai nele, porque cai a um não mono, a que ele lhe calou qual, a como ela desvale, a chamando vai mal, não vai ter levar ele, nem machaca ele, a donza deixa eu ver a cocota essa mono tem ganho essa coisa, neta canela ne nimbala deixa eu pôr uma coisa para tapar com a outra mão bem ali, can mam
0: mana beta ngo a tele ka batele batele bale na wena ma ayi ka sasana sasana xibotsa ma batse kwa famba
2: anga va ku phaza mi batele ku a dondzisene ka nwana lwe kumbe ku phaza ma nwana lwe kumbe ku phaza ni jali tsi mukisiki loko amuka anwanyana loyi kunene vatswele va amu yamukela a ta tiva xa nchumu a ni nkama wa ku va ta dyondza xa vukahle i malango loyi a nga ni mavone lamana foni ya wundi alegre
1: hanya nke leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
7: alegria amatende va le a dliwa lihlekiwa a vandla kambe anwanyana loyi a phazame amasunguleni a leswi n'wi endlela ka bembembe an'wanyana loyi a nga na xichavo a nga na xihlonipho ni nga hlaya swaku i xidanyula
5: I'm funny, sir. I'm one away. I don't share so we in this wallet. What am I killing one away? Because I'm funny, sir. Should look myself one away. I'm a man away. Kumbe Anton Billy. Look at the way Kelly Muka Gaya. Why Kelly Sawak Muka Lana Auna Bangula? Because never was tele. But it's a mellow catini, Baku go catini, Venture was a lesser thing than a gum. Akuava saying Aukatin. Por tanto, as a combeleca lesson. Loko valikone wa mwani. Lava wangani timbilu utakufana ni mama na lweyo. Singa enjeki, singa pindi. Vadonza kali susu enjeka aga kutaloko. Ayika sasana. Eta sama masu kumapizwa kukhelumu. Kusala nilogoza boya papayo. Kusali joni. Anga titapumela kuwa uwe nutsamala. Alaka papayo wake ni mama na wakasha mweliwe. Kuriso. Ajewa, tishikuwa banga. Nita nyiketa wangwani, lava wangani mazitu na wone para kuwa watahifuna.
1: Anye, nite leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
8: Ayayayi.
2: Ya, tata na zandame rangani mamu. Ajewa, tishikuwa banga kune. Queen.
9: Nungonoko ayahani. Adito himine kwini. Amatakwe. Shoshi nile kipusulani. Kwanu mkoto. Kambishitwani jini jaya kutanya rasu. Kama manali. Ngana vila nga kuyencha haji. Yano na wakwe. Aje kuyencha no na wakwe. Shike kisu. Kukisa yane. Even tanda. Vajele. Natumashwa kwa mamana. Vangatwali mwana. Akula shinga liponi. Lishiva mtundu swakashomu. Mas eu coloco no monte em geral coloco ali na torre afinal no mundo no momento em que o planeta ganha aqui lesões o mês a cada um no parque o planeta ganha aqui e gente lesões gente que prova a ter ganha muito o que não pode chamar esta cada um a nosso sumul mas essa mulher que a pinda com o cat já obit a daí a dela para fazer lesões em casa tá só que a fana nisso o aquilo é isso o ano na lesia o ganha namorarang Tukusa kuna morareni, mativa na azazwa la shi jumba amukande ni kamutiluwa. Anchumulo, shaku litiu, anga ubonangu. Pra namuncha, ayabona shaku yena, apazamie, achuleka kutichongo hati. Agamateka mazitu ya kutavu, adela katana. Nambilo kongo uja kumutivalele. Anjunatamu enja yugulishia, ava ayenge sezi. Nambongo yina, ngo yina, ava ayenge sezi. Yena tate munyu, achela mati. Papa ibu atau ibu naik si tong, ada yang celah ini prajista kelak. Kuzien, ada don dress, kangkang mau, amu kekekapa. Wamu cungula bayar halam, wamu, ibu wamu nala bagian, wamu jenggan, ku namu ka kaboneke. Ibu sani ibu wamu nala wamu jenggan, nak jaga ke papa ibu, wamu jenggan, nengwa namu cula. Jago ien, anak, amu kekabo. Ibu bayar amu ya net, batap kumela lokatata muni. Batapumela shoka mpunga ubonjeta. Tukusa bataba nabamu ya neta anjui. Jala ya ngana lijevali lukune njui na kuna ntisu. Hakuna lishi wanga kaya mkeliwa, kaya mkeliwa shoka. Hava televe kazala. Tukusa watundisa mwanu zu kazala. Kutani wa kazalili. Tukupaku papa ilu kwa bae jona. Ngatiku ya mkela, ngaku njulili. Ishoko mintisu yake, aile inene. Aiwa sati. Owa mwane kutashikumbishiva nikila waifemu. Kama ngana ntisu. Antes o problema tem que anchinchar mapimo aí a mulher lá com John Steele eu vou engatar mal aí vou lá vou lá vou com o Janen não me vou engisar tanga engisar é com bela cupuniwa vamos lá lá vai estar que vai ninguém vai falar que a gente jumba vai falar bem chamou já vai ser um tempo ninguém pega mais vou nela matar o homem está o caminho não quando o mundo ganha mal ela só mata o mangue logo já vou te fazer vangel ali não namo ninguém mal isso o angam bang Aya damalia ranchu yel, achelafu na kuni lunch. Kutani loko mu lunch, amelanda lesha kui. Hivyo la wakutaka, kutaka kuingela, nuko dunia tuwa vana basuzi. Avashi juli. Achelafu la shi juma baada tatu, samano na shukumali, ili oyeke dakale kui.
8: Hey, swi twile. A ku biya hi leswaku a hina vanhwanyana mpela. Kambe ke a mavonela ni hlamulo ya xivutiso lexi. Hi ta xikuma ku nongonoko wa vhiki byitaka hikusa ha phokophela ni mabulo ya nongonoko lowu. Nhwanyana phela a lela ni nga kone no zekazeka ni swi tivi swa ku yenca. Hikusa a jaha lebyi byi le a byi ji ku ni vona hakunene. Ku kuma leswaku ni ku halaka ka tatana. Vali yo we a hi ku julila. Hala futhi ni khola ka tatana ni tshamaka kona a le wena wa nhwanyana. Phela loko nga tanga o buya la wa ku nyadiwa ku la. A wu na ku tshama la. U fanele ku vuti vonela. Xani ta ya kwini hi ku saloyi wa jaha loyi a le mine ni mu farateli ri xipeto hi ku mu byela leswaku yene a lexi a nga na xo ni ku dringana n'wana loyi a xi mu dringani. Jalani na ti beka hansi na ti rependera kambe a swa ha twakali ka jaha lebyi. Hey, hi tlangelile kwini? Hi tlangelile wa mamana mamana Jelka, hi tlangelile mamana Abida, hi tlangelile Langa. Hi navela ku nyika zwithu va mamana kambe a nkama wihi wihi siyile vhiki byi taka ta tlhela futhi hi va khola. Tata.

Nguela. Abdul Razak, mfakani la dorope ndrale baina ntsindra wa xifundza nkulu Sofala, kufambile ka xintshivana fa ku xone ku dokadokisaniwa hi makungu ya ku helisa vubihi lebyi. Nhlangano wa mintlawa wa mivumba ka Colega Sound Syndical dra Africa do Sul, COSATU, a wu tivisi leswaku xana wu ta seketela nhlangano wa ANC kumbe man'wana mabandla kumbe Partido Comunista kumbe ntirho ya nhlawulamani wa 4 ka November wa taka. Mintlhangano leyi hamizazo mi vumbana kusukela ku ntshunxiweni ka Nelson Mandela bohelweni hi 1990. Hikwalaho ka ku kala ku twanana, man'wana mapartido ma hlukana hikwalaho ka ku va maliswavu na makumeka ku mpshwampshwa ya nhlawulamani lanake ntshaku ka makume mazazu wa malembe ya ntirho lowo na n'waka ma nga ta kumeka na ma kumeka ku mpshwampshwa lowu na ma nga hlengile ni man'wana. Vayingiseti va zandzekaka hi maendlela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayi Misori Provincial Maputo ma waku loko ma n'wi tlhasile ha hombe.

0: 14:50 jika maukuva inyimisa unanga nita makwakwa taikhomela vaingiseti kuva ikonga maxifundza nkulu nyembani kuva ya kumana na Idras Makondel lweyi a vonaka mitlangu hi kusuya basketball. Idras Makondel ihlikani hiwani muhitelaka nawu a kusukela kampu ya Institute de Sciences de Saúde lanu xifundza nkulu nyembani.
1: Bongile hona u tiyisile ngeme xabula kusukela ka livala la Instituto de Ciências de Saúde volume dorobeni bya Nyambani laha kunani a Maputo província ka xikhatuleci a bakuwakawa wa abakawa sofala hi 65-42 i último quarto kutani i 10 gatimenati ka ku bikisela kota xitivekaku basketball biliwa hi muni wa makati ya dash kutani 4 períodos ka xikhatuleci ku tiyela a kubela 10:06 a tsawa Maputo província wa simama ku wina hi 65-42 loyi nhlakanu wa unharhu aka maphikizana ya basketball ka 16º festival nacional de jogos desportivos escolares maphikizana ma nga vuliwa talo kwalomu a província ya Nyambani hi wulile ka vavanuna i nhlakanu wa wumune lowu Maputo província a wina i nhlakanu wa unharhu wa siku lowu Maputo província a winaku kasi aku vuleni aka nhlakanu lowu ku vuleni ka maphikizana lawa ya basketball ya vavanuna ni mixu a tlawa mun'we wa vakombisi va dzongeni ka tiku hi wulawula hi provhinsiya ya ka Gaza hi leyi yi nga biwa swahambi ngopfu hi tlawa ya provhinsiya de Tete hi 84-27 84-27 Gaza lowu kumbe nhlakanu wa wumbi wa kusangula wa siku leti ka nyamuntlha laha mukombisi wa dzongeni mun'we wa vakombisi va dzongeni ka tiku ku nga provhinsiya ya ka Gaza a nga biwa ku tlula mpimo hi ntlawa wa 30-24-27 a mun'wani mukombisi wa dzongeni ka tiku na ku hi yena mulungiseli wa maphikizana lawa ku nga provhinsiya ya Nyambani hi yena a nga ba a ntlawa wa Cabo Delgado hi 53-49 i nhlakanu wa lowu mitlawa yimbirhi yi nga ringana ngopfu hi mabelela ka leswi Nyambani a swi kotile a ku wina hi tiponto ta ku ringana mune ku siya a provhinsiya ya Cabo Delgado ka xikhatileti kota hi laku wo mbitisela nhlakanu wa Maputo provhinsiya 68-42 hi handzu aka xikhatileti kasi a Maputo cidade mun'we wa vakombisi va provhinsiya va dzongeni ka tiku a ta nghena ku nga kali aka nhlakanu wa munhu wa siku a ta ku mahlo na mahlo ni ntlawa wa manika hi basketball ya vavanuna mihlakanu leyi yi biliwaku nyamuntlha ku nga Primera Jornada ya tournei ya basketball hi vavanuna ntsena ka maphikizana lawa ya mihlakanu yo tlenyeta miri ravi ka lomu swikolweni hakunu kala ka xikhatileci hi lawa hi nga mi byelaku na hi tshembisaku leswaku loko wo tshikombela a nhlakanu lowu hi ta lavetela ku tshinelela va Maputo provhinsiya lava va winaku ka xikhatileci kasi swa swi kota ku hizwa a xifuva ta vona makunu a na bala i chukwana ku na ndzi nga swi khilisa jesu kota swi tivaka ku hi ta wuya ka swikhati swin'wana loko halakanyisa hi mihandzu ya siku aka basketball ya vavanuna ka siku leti bya nyamuntlha Gaza 27-30-84 Gaza 27-30-84 aka tikhata na bala nhlakanu wu mbelile hi ta lavetela tindlela ta ku kuma Maputo provhinsiya kasi va hi byela ku zini hi xifuva ta vona xingatano hi ku wina ka vona hi 68-44 nhlakanu wa unharhu wa ku lomba basket tournei ya basketball ya vavanuna antsena ka maphikizana lawa ya mihlakanu yo tlenyeta miri ravi ka swikolo hi ta kola majizu na isikala ka kamumwe wababeli wa sofala muito muito boa tarde. Seu nome primeiro, como é que analisa esta derrota por 44-68?
2: Boa tarde, a derrota foi muito difícil acreditar, pois Maputo é uma equipe boa, não digo o erro de ser melhor, mas vamos nos esforçar para a próxima fase.
1: Muito obrigado. Macono, lá Magesu e Amum Wababeli da província e a Sofala lá vava Hakunan Luanga Ulalisaku Aukatuoka Vanga Belanga Pato. Como ele sacou a província de Maputo, Gini Wababeli, Vava Nani, Aha, Zama Tingala, Capo Lavetela Vava Maputo província, da lava dela tingala tá com uma ando eu vou nem te anar então
3: não falo tingala
1: então como é que foi
3: a foi um jogo bem que o adversário estava apertado o meu homem mas tivemos níveis de concentração e conseguimos ganhar o jogo
1: para o próximo jogo
3: apertar mais e prometemos mais vitórias, prometemos dar o nosso máximo para alcançar o campeonato.
1: Muito obrigado. Macono na bala, le tinga tia, e tá lá vetela com fala, mas Jesus lá com uma tata, cacuza as patas com a cusambena com a mitiro e a rena, e marumela, e tá lá vetela, lá vai com a gaspata com a camisela, quatro xingetano, e sacanona vai zela, e tiranga com a gente chandana, vai província e a camaputo. Macono, le tinga, vou le dar província e a camaputo, e suca, e fica com a bala, a província. E a Sofala, de 44, Kutani, 68 a 44. Macono, a província de Kagaza, Otengasi na Reulili, Ingenil Nukubiwa, de 87 a 84 a 27, na Ibiwa, e província de Atepi. A província de Nyambani, de Onenga, Baikawa, Wakab Delgado, de 53 a 49. Kunga hekalu mwani mwakumbisi akala vamuni wa tungeni katiku Maputo sidadi hata njana anzeni kalavise anzeni kalivala kalu mkaku waka kesimentu kaku tichucha kasiba taku masu na masu ni provinsa ya Manika. Mwani yaku yalana ni basketball hita kemu kwa cheta loku hita kuma hati mwani kaku yalana ni mihanzu na kutiwa kakuleza a basketball ya bili wakambiwa wanona Rigoberto Chissano wako wanasai Makono anabala itende sakuta uwe anzeni gachi katana lima wani yako yalana ni basketball kakusikala laha instituto industrial kutani instituto de science de saudi lomudurepe ni benya mba
0: kanimambu ave mutirisan kulori idrasu makondelo kusukela ashfunzan kulunye mbane nyika ka amihanzu lei kumiweke kufambeni kampikizan leya basketball linchungeni na Stelu Manyisa lwa kumeka ku layani akampu ya free apangalata kantlangu shikarika Ferroviaru di Maputo swinwi Ninta wawa shingal diteti i 18th jornada Manyisa inhlikani wani ya kusungulo hetela ka nawu hitiva ka leswaku ntlangu se usungulile
4: Hlikani ana bela hlikani moyingisetu wa radio Msambike Maputo kaza na nyambane ntlangu usungulile ku hundza 10:02 na timbiri 12 minutos já kama kusungula 0-0 Ferroviario na shingal wa tete jornada la ukumi ntlanu na kanaru 18th Ferroviario mwinyo wa munti angena Balzeni Vitor nzeni ka kampu kuna Nene Cheitoso Spiwa Kamu Celso Sampaio Salene Whoops Max a Banqueni kuna Simplex Huga Dario Lake Tununu Atilio Vitor Clésio Bauke Bandile vatlavuka insuaka hi Danito Nyamposa kasi vayeni anga Shingal wa tete va Arthur Makasan a Balzeni kuna Nanias anzeni ka kampu kuna Osvaldo Inocencio Isa Cheito Elton Panda Armando Chamboco Agostinho na Nuno a Banqueni la Shingal kuna Albano Mishi Alione Jacama Shirase aba Pivan Pepo Anzen Kakampo Nabaka Nabaka Pito e Cacilda Fernando a Secretaria e Zacarias Baloi Nimtakulos Jacana Sungula Aumbiri Hirui Vali quarto árbitro e Tatana Dixon. Kutane, ele é o seguinte: Tlawa, Aimbir, Kombi, Tlawa, Inaru, Ingen, Sanchiswana. Lá na Campia Free, e para a Taka Nitangua, 18ª jornada no Sambola, 2026, é na Bela Nkumbe.
0: Tlelo la vakhuzeli stelo manyisa phoke ke namutla ku patsakani ku hisa va avaxiva matshamela nkama va vulavuli ma 31 grau swi hlale leswaku va hlaleli va ferroviari va hisekele tani la hi tivaka kona va le ka matshamela mu
4: va hisekele tlhelo la ferroviari yona pela bom swa nga xena va tile ku ta seketela ndzengere na bom ku tiya a ku ko hikuva ku ta fika sweswi vo sungunanyana meneti dzako ku sungula ku ba mavoko hileswaku xingali a va chaviselinyana kutsongo laha na balizeni lavo a kama longosi ferroviari va hambaka cruzamento va susile vopele va xingali wa tete vakhuzeli va kona hi ntano na bela xingali i nga muyeni bom swi nga endla va ri kona vaseketeli va tete va kumekaka lomu doropeni ra ka matsolo va hinhla yitsongo swinene kambe va hisekeli va ndzengere hi lava va kumekaka hi ntalo va ni swikhipa swa rihlaza swi kombekisaka swipani swa yehe ferroviari bon va kona vaseketeli a hi ntsengo wa ku fana ni masiku man'wana kambe va kona hi ntsengo wa ku twala
0: kani mambu stelo ya na mahlweni ka mawina wihi hi ta kumana na Gildu Vilankulu loyi a kumekaku a swifundzankulu Gaza na pangalata ntlangu xikarhi ka Klubi di Gaza na Xidengele i ntlangu wa ku lumba a nona jornada nga jornada lawa ntlhanu na mune ya campeonato provincial swimi swa xifundzankulu Gaza stelo ya na mahlweni
4: Vela, ni amahlweni hikuva sweswi ku hundza 16 minutos ya primeira parte. Ferroviário de Maputo 0, Xingalo Atete, Nainau 0. A bola ali, la luz, vai dar descometela, vai pele, vai ferroviário. Capitão jeitoso, a bola. A Nimitsega vai descometela a bola. A Jambo de Pulequile, a Kunama de Tlave, entra. Lesinica Kamatsamela.

جلده asa akoteki kuva ikuma na Gilles de Villancourt, Gilles de Louis asekoteka chenyumukili Gilles de Louis loya enyika nkatsakanyu wa vatlavukanyisi va mintlawa haimbiri kusikela a kampu ya Mariam Gwabila na kulandziwa ntlangu swikarika Klubi di Gaza xin'we na swidengelo i ntlangu wu heleke na mintlawa haimbirhi yi ringana hi 0-0 i na 17:04 yi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku patsa switichi swa

0: anwela a horra ku vula ka yena hi ku ve va melora ra kapela transnegativa hi ku va va ta kongoma swiputu ku ntlangu wa kuganesa tsimbaruke komentador residente hi nga vula yini hi 45 minuto ya ku sungula ni katsakanya 45 minuto ya kuganesa.
1: Something which is the photo he wanted I'm Chang MB Club Gas and I couldn't speak L in Karingana Kantangulo lying at the console Club Gas Ani Tikilunga my husband who asked me that also came he wanted Club Spengele Alkare Amahasu normal bank Nasola he wanna kuzikaza alkari asitseka kamba a mishonda tshintu nuthi la ina ula skona a isipheta 50% wa ungalano vidadi a ungana alishinga ingasi hlamala kutsho sinene parece abo belga ko mutrenara ka katonga tshibu kambe a swinda pati aveni matshimela manwani kuzikaza aza mile ku mama tshonzi kasile soko aenda a sokare kuma a rutse ya 00 talinga abula ka tsheli ka ma computera hina ene tse le inga a pfisa kana ku tsinele a ku dzigaza tani tiba ka kona a xikwaza a kare tsira ngirwa hi xa dzigaza tani xi gama xi landirwa hi ku dipele kani a ku dzigaza a ni ri na xogadi ya ku a dzama ku tsitimba a balansa a ni se a le kare a ri tsira a distance ya tsira le ni ku tsika ka na tsira dzigaza tani ni vonile a ku dzigaza a le kare a xaniseka ku vula ka wona tshizwini a le kare a tsindisa a le kare a prestonara kambe a ku dzigale a le concentrado a le kare a mahashu yena ya kaitai hi ku momento a mahake matempo a bile swa nga bela va le gidi hi leswi ni dadi kambe hi kwaswi leswo a swa tsanga va swi kotile ku dzikibara hi vonile a ku dzi dzigaza a kira ma product ya ku hlawa ngopfu swinene kasi a nga pfuhatela ma product lawa ya magulu hi vonile kwazi tesa simple wop dadi kambe a vabeli va ku dzigaza lava va nga karhi va mahasa swa maxifisi va le karhi va famarimati va hexa percentan hi ku katsakanya ku dzigaza a tikexela hayi yena hayi ya jekuva a kirile mapfuti ndadi tshama ka suka nkonvertela makulu ku dzidengele a maheliswoku ya yena a mahesitema kaikai a mahesitema yake matempo kutani hi leswi a hupisi mabeto swona kani lobeta nguti hi ku katsakanya a mbiwapepo ibara chisano a vini masulusu swe ndzeni ka ku tirha ka yena hikuva ku ni vini malansi lawa hi minkarhi yin'wani ku dzidengele a le karhi a reklama ra ma grand penaldad hikuva mabola ma rexivalara ka mavoko ya ku dzigaza kambe ibara chisano hi ku kavanga ka yena hi ku tumisa ka yena hikwaswi leswo a swi endlaka swa ku ku veni a grand penaldad kutani loko tshuka macartolina a veni cartolina yingula vermelho kutani hi nga tini na vona ya kona mbeli Roberto tsepo sa ukulo vula ka yena swi mingile swa ku alkari a katsiwa hi captain vermelho ama marano yo mambiri hi ka lungu ra kage ni ndza ka shobre kambe hi tsema swa ukulo ma katawula ku dibema ma kumbisiwile kambe hi dwari tshisano hi pumisa ka yena hi ku vona ka yena a vula leswaku tipakuto mambiri ma maxikeri kutani hi katsakanya nota leyi nga mika ka dwari tshisano ya prosimela ngopfu swinene ta nota negativa hikuva ku ni malansi laya nga yi pfurisela a maswigada ya mitlawa yimbirhi maxipons hi tshembe leswaku Eduardo Susano a nga yi pfurisela diploma director maxipons diploma director a yi fozeriwile kutani 00 leswi nga endleka zi nga vona ka swona hivurishi anabela na kulori maputugaza ya ku hlalisa ka nkatakulowa 00 kuzigaza 0 isidegale
0: Akabela ni tiki ni vula leswaku Club de Gaza 0 Club de Xingale 9-0 ku fika ka 30 minuti la segunda parte Ferroviari a humelela ka masiya hi bola lin'we la ku kala ya ngulo loko swi yoyelisa swoswo Ferroviari eka tiyawu kambe loko vo ringana hinkwaswo hi nga swi fikela ka ultima jornada mana u tuma ni ku tshemba leswaku Ferroviari ka tiyawu porque Ferroviari a nga ta swi lava kumbe a wa tseka un zero a baka Club de Belen Club de Gaza a sala kola ka 10 shot ponte ku ringana na Club de Xidengele loko na Club de Belen na ana 10 shot 20 pontos. Leswi swi nga swi tala i ku ve Club de Gaza na Club de Blene hi ta vona leswaku i mani xana leyi a nga ta kumeka ku mbangu wa vumbirhi kumbe a ya pule dya pyramid. I ku hinkwaswo ku sukela haleni na kampu ya Maria Mugabe ku valelisa mbulavulo hi xintu lexi tanga Timparuki a le ka makomentari. Xikwezi xi saleli wena Anabela Beniya.
2: Kani mambu vatirhisani kulori tlhelelani ha hombe makaya hi khensile swinene ku va mu swi kotile a ku buyisa manyawu ka ntlangu swikarhi ka Club de Gaza na xidengele. Ntlangu lowu mintlawa yimbirhi yi ringaneke hi 0-0 i ntlangu wa ku lumba a nona Jornada la Campeonato Provincial swimiswa swifundza Kulu Gaza hi na 17 horas na 16 minutos i timinete ta ku hetisela ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi avulile leswaku Rigoberto Chissano mixo wa namuntlha a kumekile kampu ya Ferroviario wa Inyembani lomu a heketa ntlangu hi wa football the 11 hi van'wanyana lomu nakona a teke vatlhavukanyisi handleni ka vatlhavukanyisi nakona a endli nkatsakanyo wa leswi endlekeke ka siku la tolo ku pfula ka mphikizano leya Mazogo Sportivo Scolar. Rigoberto Hayangula
3: Vengiseti na Molosa. Xifundza nkulu Maputo xiya phambeni na xikuma a mihandzu ya yinene lani ka Festival National du Jogo Sportivo Escolar Nyambani 2026. Ndzhaku ka tolo a xifundza nkulu Maputo xi ngheni na xi ganya Nyambani masculino i 2-1 namuntlha a tintombi na tonawo ti bi Nyambani 2-0 ka modalidade wa football. Ko namuntlha handball masculino Maputo Provincia a luzi 20-36 ka Nyambani. Handball feminino a xifundza nkulu Maputo xi bile Inyambani hi 32-24. Basketball feminino a xifundza nkulu Maputo xi ganyi a Sofala hi 46-21. Ntlangu wa football feminino hi twile marito ya Fabio a nga mihlokanyisi wa selisawu la xifundza nkulu Maputo football feminino.
4: Xokitivebon hambi leswi a maxikadelo lama nga le bon a fizikamente maka ya ku kazala hi hlwelile ku ve va hi kombala ni fela ku ventsena hi humula kona dash denga class ntao a tola nakona hi ceremony ya abertura hi tshamile siku hinkwabyo hala hi tlhela hi kuma zari bya ku ve nyamutlhele hini hi sungula kuma jogo hi loko wo tola ntao a nkama wa ku humula for yo tsongo ma xiku lavisa ka jogo hi ve bon hi Nyambani na yena bolini hinkwaswo ku saa dya ku ganya a xi toxo hi nge tiveni jogo bya fasi lokusana a hi belani n'winyi wa le kaya vencile hinkwaswo na vona pura va ta kota ku va complicara mas o que interessou foi mesmo a espetáculo lexi hi nga hamba hi kombekisa vana swa ku a festival nacional hi leswi i ku hi bela bola hi ku hinkwezi hi hamba intercambio le dzi nga dzedzinene ya hi nghenile be hi khongela ku ve ma modalidade na vona mambenyani ka maxoko ya nyamutlha ma kosikela ku ve hi ganya tolo hi ve ni xoko bya abertura hi ve hi langiwa hi afintria ku ve hi pfula na vona hi kosikerile ku ganya hi tlhela swoswi mixile hi kosikela ku a ku ganya ka football feminine swihle swa ku a staff hinkwaswo hinkwezi hi tlangela a vitoria le dzi nga dzi kuma ni ku tshemba swa ku accompagnament bya vadirigente na dzona dza ka kwezi hi dzona ndzi hi yenxaka ku ve hi kuma success hinkwabyo lebyi hi sungulaka ku ve hi na dzona hi khongela ku ve hi famba te u gama na hi leni ndlela yoleyo.
3: Ntsako ka trenador Fabi twile nakone marito ya ku nyoxa ya vabeli kapitan wa xifundza nkulu Maputo feminino ni guardarete na yena wa xifundza nkulu Maputo.
5: A jogo dzi fambi ben hi tentari ku ti distakara hala kampo emke a xi veli fasi maji hi tentarile
3: ni muganyile swiyini swi le ka mbilwini swoswo
5: hi tsakile yo khongela pra prosimo jogo boa hi tlhe hi ganya
3: kaganya sho sho ngata nja para mganya pisho gutaka
5: epa ita trainer pra shikota ku ganya
3: kana mbu kapita
6: vanya se myangwana akufamba bem fambi bem mas leswi ninga swivona swona inga beli conform leswi swijula ke swona mas yizi skot iganyela
3: sho sho ngata nja para mukontrola na maresultato ya kufanana
6: ku sukela ka swoswi ta sangno hamba ma traini lawo ya lawo majula ke one inga tolovele one nawo le dinga suka Maputo hi tlhasani lomu.
3: Ni hlayela swaku ka basketball mi feminino a xifundza nkulu Maputo xi ganyi a Sofala hi 46-21. Kamina wa kona hi twile marito ya Kif a nga mihlokanyisi wa modalidade de basketball feminino.
7: Wapangu fambe u hi fambele ben hi voni ama mafrakeza ya ekipa leyin'wana hi provheta lama komulani hi bolo loyi a tlhaziya a zanga ku tlhaziya a swi kota ku ya phambeni ntan aproveitar uma fragilidade da equipa ali de manhã e conseguir e marcar ainda.
3: Os compensados a cor, a encalamina, o tilungue-se de verdade para o Iapambe de Marzado que fala não.
7: E tilungue-se, lá ninguém conta com. Já só que o tilungue-se com e está ficando com a gente. A sua agudeza me sonha de Chomburgo foi o primeiro jogo.
3: Mas adversário, o próximo jogo foi em Nimelene.
7: Ita zama ku ingena kwazi ibela kwazi mas ta kazata porque bela ni vinyi vakaya então já isto só que acho que estava ali fácil estava só kazata mas ita zama kola ne ngata kota kona
3: nita tsundzisa vhangisete amihanzu inga ikuma ate swoshi hlaswaku football feminino Maputo Provincia 2 Inhambane 0 and handball masculino Maputo Provincia 20 Inhambane 36. Handebol feminino, Inhambane, 24. Maputo Província, 32. Basquetebol feminino, Maputo Província, 46. Sofala, 21. Ntsena, a Maputo Província aluzica handebol masculino. Kusokela as funções da Inhambane, kama jogo de esportivos escolares, Rigoberto Chissano, na Lelela.
2: Kanimambu, Rigoberto Chissano. Akusikela xifundzankulu Nyembani Rigoberto Chissano lweyi a pangalataka a mitlangu ya majogo desportivo escolar na sikela xifundzankulu Maputo a ku va vona ekusuhi a mitlawa ya xifundzankulu Maputo ya tikombekisa hi tindlela tinene tanihi ku xaxameta ka Rigoberto Chissano a mitlawa leyi yin'wani yi luzile yin'wani ya kuma ku humelela a swa bola xini swisoswi kambe loko hi tshuka xifundzankulu Nyembani tlhelela kolomu ka matsolo a ku va hi ta kumana na Bobby Robson secretary general wa association la campeonato titaniki mugangeni wa T3 xilani namuntlha ku beliwa ntlangu wa mamiya ya xifinax xikarhi ka ntlawa wa GV United na Vancouver Football Club a ntlawa lowu wa Vancouver Football Club wu humelelile mahlweni ka GV United hi bola lin'we laha ku pfumala ya ngulu nakona ntlawa lowu wa Vancouver wona u nga ta tipatsaka ni ntlawa wa Zona Verde a ku va va bela ntlangu wa final hi nyimela a ku va alincungeni hi kumana na Bobby Robson a ntlhari ya Radu Baltazar hi loyi a endlekaka hinkwaswo ku va hi kumana ni secretary general tanila hi vuleke hi kona. A swi koteka ku va hi kumana na secretary general wa association la football la kungata a mugangeni wa T3.
8: Domingo Desportivo.

0: Ina 17 horas na 23 minutos, kama wii na wii, ita tangana kambi Balta Cesar Batazari, luavula kale shaku, nkwafi se shtamsekil, akuva ikongoma amgangeni wate treji kuva yakuma na Bobby Robs kuva ijela mailani ntlangu lowu gameke wa mameya xifinaxi ntshaku ka malembe mambirhi. Secretary General Ihlikani hi wani u nga hi byela ka mayelani ntlangu lowu beliweke namuntlha wa mameya xifinaxi karhi ka GV na Vancouver.
1: Kani mambe loko a ri di Mozambique yi sundzekile haleni tetreji para ku tiva swaku u kwenceka yini a tetreji arena mavela hi swona yi kunene. Tetrejarena a ku tali swinene namuntlha a hi te xitimunya ra a jogo bya meya finale i nga le Vancouver a nga la Prado para meya finale ni GV a nga purareka a fiki lebyi nga hundza ka jogo lebyi nga beliwa hala a cumeni. A jogo lebyi fambe a hombe depois de 90 minutos a ntlawa wa Vancouver u twixi a ntlawa wa GV hi bola dzin'we bya pfumala ya ngulu hi leswi swi nga enceka namuntlha haleno amugangeni wa tetreji xaka swa ku hi domingo lwa taka kumbe sweswo ku sonto lwa taka hi nkama wa 14 mpundu ku ta beliwa finali entre Zona Verde ni Vancouver hi leswi nga ta enceka. A hi kombela ku a vahanyi hinkwavo lava va rhandzaka timhaka ta bola va tsutsuma a tindlela hinkwato tibohe haleno tetreji ra ku ba hi vona a ku pfaliwa ka Trigésima Edição 2024 a ku ve ni ku ta beliwa a finale entre Zona Verde ni Vancouver hi leswi yimelaka swona yimela ku ku ve ni ku ta tala ngopfu yimela ku ve ni a ntlangu na wona u nyoxisa a bola xoku byi nyoxisa swiendlisa sweswo swi nga endlisa swona namuntlha na u nga na pongo na swi tsakisa hinkwavo lava nga tsutsumela haleno a tetreji arena.
0: Tshaku ka ntlangu lowu Secretary General na tanihi ku vula ka ku leswaku mitlangu ya ku pfula ya ku pfala a 2024 tshaku ka ntlangu leyi nga ta beliwaku ya finali a ti taniki ntswi na kunguhataka ka lembe la 2026
1: ka lembe leri 2026 ya hi sungule ku lunghisela leswi nga ta enceka eke hi nyimela ku ve ni hi pfala a ntshotswa leyi ya 2024 yi nga nyimisiwile desi nkama lowo ate vhiki lebyi nga hundza a ku ve ni loko hi pfala amafinali lebyi hi biya stage hi ta gama hi jula siku hi rhamba maekipa hi divulgara a timhaka ta 2026 ra ku ve ni na segunda quinzena de outubro ku tlhela ku sungula titaniki yi nga Trigésima Primeira Edição para ku ve ni hi 2026 hi bela
0: mariti ya ugamu na valaka ku masiya
1: a mariti ya ugamu ku khensa ka xitshungu hinkwaxo lexi xi nga buha haleni xa ku rhandza bola xi nga buha haleni xi tata swi vona hi matihlo swi vona xoku byi nga bya ku nyoxisa leyi semana pasada leswi swi nga beliwa a lwe a GV a ganyi be swi xungile a khaltila a kumeka buya namuntlha a lwisana ni Vancouver na yena a ganyile a xoku byi ve limpu a ku ve ni nga ni makazu xa hi yimela swaku ni zo finali bya pro bya vhiki lebyi taka hi domingo tiko rera be a ku ve ni hi ta pfala a 2024 ra ku ve ni xa hi ta latara a 2026 hi kombela swaku hinkwavo tindlela leti munhu hikoxi ka loko vanhu va igreja hi sonto hambileswi nga primere domingo ku ni magreja ya ku hlwela hi kombela ku ha duma swaku vanhu va ta tsutsumela haleno a tetreji arena para va ti ta vona a ntlawa lowu wa wukulu wa finali maekipa hinkwawo ya Trigésima Edição mayivelela ti amatovoko ni ku ve ni va ti lunghisela ra ku ve ni va ta bela 2026
0: kani mambo ave marito ya Bobby Robson, Secretary General wa mitlangu ya ku hungata endliwaka mugangeni wa tetreji loko a vulavula hi ntlangu wa mameya xifinaxi ku humeleleke ntlawa wa Vancouver Football Club hi bola lin'we na tibela ntlawa wa GV United tanihi ku vula kakwe a ntlangu wa finali u ta beliwa hi dia sexi ka Stembro ataka ina 17 horas na 28 minutos kama wi na wi takumana na Avelino Antônio kuva a nyika nkatsakanyo mayelano ni ntlangu lowu a u beliwa ku sikela a campo ya municipal wa Mashishi.

nakona kotolo kulandziweni ka jornada lolu a ka ntlangu xikarhi ka ferro ka maxakene na liga sportiva de sofala ka rusibinda kumekile kampo ya costa de sol lani ugan'wini bya ntlangu a thele a tweke marito ya vatlhavukanyisi dario monteri hi lweyi a aleleleke hi ka mikrofoni ya radio mosambiki leswaku yena nga ha le mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu wa maxakene hikwalaho ka ku a ka ntlangu lowu na wa ha beliwa ka timinete ta ugamu a va khuzeli hi lava va kalaka va nga tsakanga yihandzu lowu lani va sunguleke a mutlhavukanyisi lweyi va mi byela marito ya ku va ma nga mi khomanga kahle hi leswi swi endleke ku va dari monteri lweyi a vula leswaku a nga ha le mutlhavukanyisi wa ntlawa wa maxakene a tshika maxakene hi ku sa handzu hi lowu kalaka wu nga kumeki nakona a lava mandaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku mandza a vakhuzeli va ntlawa hikuva a ntlawa lowu wa maxakene wu nga humelelanga swi endla swaku dari monteri a tshika a ntlawa lowu wa maxakene ntlawa wolu wa maxakene tanila hi vulaka hi kona leswaku vhiki litaka wu ta bela na ferroviari da bere a hi tivi leswaku mutlhavukanyisi a ta va mani kumbe a ta va dari monteri o swi hlaya ntsena hi ku va twili mbilu ku vavisa a wu rhangeli la ntlawa lowu wa maxakene na laha mu lava ku va dari a kontinuara a tlhavukanyisa ntlawa wa maxakene.

0: putu ilo mkungani makungu kombi ngofu ngofu kolo mkamatolo mkungani makungu ya kuva kuendliwa matola Champions League ilo ku mtlawale yumele laku kampu ya tetreji kanga Titanic ita bela kombi muumeleli wa edisan 2026 ni muumeleli wa edisan 2026 matolesi ibakungu hata kuva kuendliwa mitlangu le ya matola Champions League mutirisani kulori Stelu Manyisa ako lima ritu mangani mangani mailanu ni makungu lao mavekisiwa kakuva ni kukumeka matola Champions League aitwe ni Stelu Manyisa kama ritu lawa amakoleki na Gilles du Torchel
1: makungu ya kuendliwa mpikisano ukulu wa bola ungatavitaniwaka Matola Champions League ungatabeliwaka hiva humeleli va mpikisano wa Titanic ni va Matolinyash ka mpikisano lowu Matola Champions League kuta patsiwa muni wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava nga ta belaka a final ra torneo Matolinya ja kuva va bela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lowenkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa Kamatsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaho ka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaho ka switikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika swoswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic. Mahungu ya ku vumbiwa mphikisano Matola Champions League ma byeliwe Radio Msambiki a Gilles du Torchel i murhangeli wa torneo Matolinyas loyi a vuleke leswaku leswi Titanic a nga tlhela vuya makungu ya kuveka Champions League mata wupfa kambe Gilles Torchel atisa tin'wana telanaka ni Champions League wa Kamatsolo.
2: A makungu lawa a manyimanga ku rhandza kwezu manyimi hilaka mhaka leyi nga humelela Titanic ya ku Titanic wa 2024 a nga heli na swi kotekanga ku vani va finalixa va lembe ra 2024 ya ani passado a nga va nga kona a Titanic mazi ni ku dumela ku lembe lezi swi ta enceka bya Titanic ja a ya magamwini ka Desan 2020 janeiro yi ta va hlanganisa a va finalixa va Titanic ni va trade ta mba va finalisma ya Champions League i khale hi vilela a edele nga va na yona ya famoso Stena Cruzado ne a va vhisidora va tlhangana xivoni lava nga luza va tlhanga xivoni maxiri na mera fazi va ta tlhangana hinkwavo timeri wa lenu a bela nsegundo wa Titanic sigundo Titanic a bela ni timeri matiradzeni leswi nga swidekisa
1: Torchel a vulavule na kona wu hi mphikisano wolowu wa Matolinyas wu kunguhatiwaka ku va wu endliwa ka vhiki ra ku sungula kumbe kusukela ka vhiki ra ku sungula ra September ku ta fika sweswi o va muni wa mintlawa ntsena yi titsariseke ka torneo Matolinyas wa lembe 2026
2: mazi a leswi hi ni vangadiwa leyi nga switekisa ku yi nga khaluti ka 10 wa mabayiro mazi va titsalisa ate sweswi yani mabayiro ya muni manga titalisa a swa nyuwana swa lembelezi hi ni mabayiri mabizi ya ku mudya ku sungula a mengi participara ka Matolinya hi ku navela va tshindzekelile va ku hi lembelezi hi konta na voni va pfulelile mbangu ya zama ku kombela va empresariado kuloko va nga hi pfuna hi swiliyo para hi ta premiara va vhesidori ate swoswi ja hi hambile mapapela hi niketi hi petile hi nyivela nhlamulo masi ni ku duma swa ku ha hi ta kuma nhlamulo ku nyoxisa
1: Torchel a vulavule na kona ku karhateka loko va nga na kona hikwala ka matshamela ya kampu leyi va belaka ka yona laha a Unidad de yi taleke hi mati ni mpfunyi kambe va lavutela nseketelo wa munisipo ka Matsolo ku va wu va pfuna ku bambatela kampu
2: heyi laha wona wona ma hi hlupha kampu yetu a yi tshamisekanga yi tale xipfunyi a yi dya ku tlhela yi tlembiriwa nyana mazi hi hamba papela para munisipi a ta hi pfuna hi ku lunghisa a kampu yetu
1: marito ya Gilles du Torchel murhangeli wa torneo ra ta vubeli bya bola ri endliwa ka mugangeni wa Unidad de lomu ka Matsolo loko a vulavula hi makungu ya ku navela ta vubeli bya bola lomu ka Matsolo lomu ka kunguhatiwaka nakona handleni ka ku ku endliwa a mphikisano wa Matolinya xilembe leri ku kunguhatiwa ku endliwa Matola Champions League a nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic a Tetresh ni va Matolinhas à Unidade D.
3: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
0: Está 17 horas na 47 minutos. Time de Itaú Curicela, cá, Mintlangu e a Cutiça, Mirica, Sonto e a Namuntla. Nakona ya ta kumana na Vilino Antônio, negasi kumana Vilino Antônio, e tatuanya na Unanga.
4: profeta usiku wa chibe
5: Chapula,
4: chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já tikweni nkarhi wolunene na ku va hi ya kuma nhlawutelo wa mahungu wa Radio Moçambique emisori provhinsi ya le ka Maputo hi nkarhi lowu madyambu. Ndzhaku ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri, José Ariel Makwakwa a le Lipelile.
2: Nhlawutelo wa madyungula. Nongonoko wa madyungula ya siku byin'wana ni byin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Lipelile. Hoyo ka nongonoko nhlavutelo wa marungula wa namuntlha sonto 30 ka wetile ya agosto ka lembe 2026 tinhlokomhaka hi taka na tona namuntlha hi leti ntlawa wa xifundzankulu Maputo kumekaka ka mitlangu ya festival national ya majogo xikolari nyembani 2026 tolo u khangalule mitlangu leyi hi ku humelela emahlweni ka wa nyembani hi mbola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we mundzuku ku sungula enkhuvo kumbe bya mpfindla bya swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ni swa matiko man'wana hi vulaka ku endliwa ka xiyenge xa vuntlhanu wa makume na khume wa malembe na ntlhanan'we xa fasim 2026 xa mugheni wa rikatla exifundzeni xa Marakweni. Vurhangeli bya konsiyere munisipali wa ka Matsolo tolo byi nyikele exipimo xa 250 wa maduwat ka vahanyitiko va mabayiro ya ku hambanahambana ya munisipio lowu lawa man'we ka mangwemelo lamitsheke a ku va hi ku chumbutela ka nongoloko wa namuntlha u nga mangwa kona mae Fernando Sidumu kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli na hi ku xivelaka evungiseti byinene lowu i nkarhi wa wa hi sungulaka ku nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo a ku va hi ku fikisela emahungu makuriweke hi vanakulori va xitichi lexi na hi rhanga hi lama vulaka leswaku ntolo ntlawa wa xifundzankulu Maputo u kumekaka ka mitlangu ya festival national ya majogo xikolari nyembani 2026 u khangule emitlangu leyi hi ku humelela ka wa xifundzankulu nyembana a mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we kasi namuntlha siku lavumbirhi ku landziwe emitlangu yin'wana hi nkatsakanyo wa ntlangu lowu na kulori Rigoberto Xisano
4: ndzhaku ka tolo a xifundzankulu Maputo xi ngheni na xi ganya nyambani masculinos e 2-1 na muka a tintombi na tonao TB nyambani 2-0 ka modalidade wa futebol ko na muka handball masculino Maputo provincia aluzi 20-36 ka nyambani handball feminino a xifundzankulu Maputo xi bile nyambani e 32-24 basketball feminino a xifundzankulu Maputo xi ganyi a Sofala e 46-21 ntlangu wa football feminino hi twile marito ya Fabio anga mihlokanyisi wa selisao la xifundzankulu Maputo football feminino
5: xokitireba hambi lexi a maxigadela ma nga le bon a fisikamente mhaka ya ku kazala hi hlwelile ku ve va hi kombala ni fela ku ve ntsena hi humula kona desde nka class ntao a tolo nakona hi ni ceremonia de abertura hi tshame siku hinkwabyo hala hi tlhela hi kuma zari bya ku ve nyamutlhele hini hi sungunaka majogo hi loko wo tola ntao a nkama wa ku humula for yiwutsongo maxi ku lavisaka joko hi ve bon hi nyambani na yena bulini hinkwaswo ku sa dya wuganya a xitoxo hi nge tiveni joko bya fasi lokusana a hi bela ni n'winyi wa le kaya va encile hinkwaswo na vona pura va ta kota ku ve va komplikara maxi ku intereso foi mesmo a xipetakulo lexi hi nga hamba hi kombekisa vana swa ku a festival national hi leswi i ku hi bela bola hi ku ve hinkwezi hi hamba intercambi le dzi nga dzizinene ya hi nghenile ben hi khongela ku ve ma modalidade na vona mambenyani ka majogo ya nyamuka makosikela ku ve hi ganya tolo hi ve ni joko bya abertura hi ve hi langiwa hi afintriya ku ve hi pfula na vona hi kosikerile ku ganya hi tlhela swoswi mi xile hi kosikela ku a ku ganya ka football feminine leswaku a staff hinkwaswo hinkwezi hi kangela a vitoria lebyi hi nga byi kuma ni ku tshemba swaku accompagnement bya vadirigenti na byona bya ka kwezi hi byona ndzi hi yenxaka ku ve hi kuma success hinkwabyo lebyi hi sungulaka ku ve hi na byona hi khongela ku ve hi famba te ugama na hi le ni ndlela yo leyi
4: ntsako ka trenadori Fabi itwile nakone marito ya ku nyoxa ya vabeli kapitao wa xifundzankulu Maputo e femininos ni guardaret na yena wa xifundzankulu Maputo
6: a jogo dzi fambi ben hi tentari ku ti distakara hala kampo emke a xiveli fasil maji hi tentarile
4: ni muganyile swiyini swi le ka mbilwini swoswo
6: hi tsakile yo khongela pra proximo jogo bai hi tlhela hi ganya
4: ganya sweswo mi nga ta endla para mi ganya pu jogo taka
6: epa hi ta trainara pra hi xi kota ku ganya
4: kana mambo kapita
7: vanya simyongwana akufamba bem fambi bem mas leswi ni nga swi vona swona hi nga beli conforme leswi hi swi julake swona mas hi rizi hi swi kota hi ganyile
4: sweswi mi katanja para mi continua na maresultanto ya ku fana ni lawa
7: ku sukela ka swoswi hi ta sanguna hamba matreyini lawa hi ma julake wona hi nga tolovele wona nawu leti nga suka maputo hi tlhasani lomu
4: kusukela

vhela leswi ni vulaka ku komba kusukela ka tolo leswaku a wanuna papayi hambiloko a yo chada hambiloko a yo lovola a ha wutliwa papayi

wansati heuma viyaje ayi hina hi malaka unga hi sola uku va sungulwekile va malavala swilo swo ka yi nga leswona wena kutsongo hi vanhu va lesima vabayi hi nga chuka a ngoma leyi biweke hi Thomas Chauke loko ku yei Regina uve wansati wa lesima mburi ya wansati fihlala ka ku luma ni matinyo ya le hansi ni nge tshama fika center kambe wona ku tsumbuleka leswaku u kona wa byela nsati wa mina leswaku phela mina na wena juro hi ka kunene na yena vuma Bermuda jika nge I nada swi kona swi nga kona no vala pena ma Bermuda lwe papai nge wansati ya ma viyashi Koma ya ma Bermuda. Ahi balanga sona yo toma bele ma Bermuda leswaku hey mankensa. A mhaka ya ku vava inga kona le hi chuvukaka hi chuvuka hi ti hlula khwantsi mbula hi leyi. Fero vieru wa kamaputsa humelele le nyamuntla mahlweni ka xingani wa le itete. Bola lingwe la kukala yangulu papai Carlos aku kongomiwa aku va kuta pfaliwa makortina saku jai usiku chega a golisa ferroviari kambe ferroviari lwe wa munhu lwi ibe a kinginziwa azaya kumeka kalinya continua papai Vaya vaya lava Mr. Kalo. Ilembela 2024. Kalo lwa munhu angena babayi. Ferroviari va ganyani tasa. Kambe ferroviari yelo wa munwe lwei. Anzengele. Atlaswi kota ku vava mukinginza va mukinginza va mukinginza. Ku hlongoliwa Kalo va ka hayi wena Kalo. Awa hali munhu wa boha ku vona. Kambe hi eka lolwe wa tolo lwei ala muleleke ferroviari kambe nyamutla kalo nada se wa iluisa ferroviari a bola se kungena danito nyamphose nae na vu danito a sungula ku vona sa somba a biwa ferroviari leswaku wa biwa kambe nyamutla Já está, 3 pontos. 19 pontos e ferroviário acabou.

0: Bola no mbelo wa vakula ximatsi loyi a khala teke xikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamala.

0: Radio Mzambiki.
1: Bola nombelwa vo clash matsi loya kalteke shikareka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimise ntlangu
2: kune mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntlangu wati weti atsulela mbelwa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya nwisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wisavele u tekela ku mueleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mozambique Emissor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga ti tshechi Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-76-25-881 Unga titreche Uta kuma humele loka so
5: Emissor Provincial de Maputo
0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, Kanhlavu ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximuyu, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Hi kongoma avugan'wini bya xiyenge hi tshuneleke hi xitamela hi nkarhi wa madyambu ali dzoitore xikarhi lowu hi tshuneleke hi le ka dzanavores 22 minutos 27 segundos

na tinganga ti ka giwa hi misava. Na swikhududu swi ta giwa hi misava. Wa swi tiva general a ku lexi nga heriki a xa hlona. Tshama wena u nga hanguli vanghana u tlakulatlakula makatla. Ku ha swi nga ta ku helela swi ta ku helela, ha swi tiva leswaku swi ta hela. Leswi hi endlaka hambi loko u endleka no endleka no ho cuka ho tlakula matihlo hi ma nyika ntirho hi ku cuvuka hi ku hlalela hi ku lata la wena lamalakini 20 22 minutes.

0: makati songo tukuteta timutsanza kugwasi kwantu ati mboma nokulava amale pakasati mbutiti mbiri kuomesa nguluve amboma ni mboma lokulava iriha idexikonto nami va ni tekele nhlangu wa mina tshokweni la mina ni xidimingwana ananga moya nanga ni pfuna mavonelo jala mina.
1: Emissor provincial de Maputo, em Camaenguaio, a possui na UNE.

a nkuzi ya mchangana wanuna ya ikanza timbuva ilonga ya pfushela munghano a Leon swa humelela swo leso do ha swa ali kona u ta famba hi kwini timali ta kona ta u khwala maxapa wena i vo ku kakatlula bava ku hayi vuyise hinkwayo kola la strigigi ri ku pfumaleka ka ntlhanu wa timinete ni timbirhi hikuva yi ba nsimbi ya 21 karhi hi nga ta kuma mahungu ya vusiku ngamba tata jiya hi xigwere.

Grandes Morras na 5 minutos. Amfokene 102.3 KFM no 1.008 kHz onda média. Mintiro ya hina ya mashwini. Na hi kushvela hinkwaswo ku va swifamba hi tingela tinene ta Wingsit ka mintirho ya hina ya Sonto. Sonto siku lawu makumanharhu ka n'hweti ya Mhawuri wa 2026. Ya mahlweni ni ku longoloka na wena ka vusiku leri na hi ku tsundzuxa leswaku ku nga ri khale loko nsimbi ta komba 20 yi ma original 10 minutes u ta ti hlavulela nanga hi na haleno hi le chaya na hi rindzela leswaku loko nsimbi ta komba 22 horas hi ta va ni nongonoko wunge ngoma Mosambiki ku va hi tiva leti humelelaka hi ndlela ya vunanga la Mosambiki ntshwantshwa wu kulukumba wu tiva leswaku wu kona ntshwantshwa lowu lembe ni lembe wa ku va vachayi va kombisa hi laha va tivaka hi kona mayelano ni vunanga hi xiyimo xa tiko.

0: U nga chavi, u nga chavi. Va ta hlalela va ku tala loko hi ta chada, hikuva mina ni ta ku chada. Switshembiso swi nyingi. Landza kambe, o-o, a swi koteki. Kambe, ya, a hi tshembisaneni hi va hi tlhela hi landza hi leswi hi tshembisanaka swona. 82-3-10-50-7-51. 84-3-21-22-7. Kumbe ya tirha kahle yoleyo ya 84. Hi na tshemba leyi. Hallo, leyi pelile. Lepelisana mani mikwini?
1: Matsinyi ka mahlantsweni.
0: Matsinyi ka mahlantsweni. Kunjhani ka mahlantsweni?
1: Ku tshamiseka ka swiciwe hi mati ya ku titimeta madyambu wona.
0: Ya ku biha leyi. Ni xini kambe?
1: Ku kwalisele mukulukumba wa hina wa kereke.
0: Ya ku biha
1: leyi. Madyambu wona se a le mbala swa ku tshamisekile.
0: Ya swi tshamisekanga loko swi ku ta swi tshamisekanga.
1: Na da tam tekanga mhm
0: ambishulitano vunanga mrandzo kuleto baba ai mkom
1: patrick nkuma
0: oh patrick nkuma ishone
1: mhm ha ta vangi se divara dinga
0: na
1: tsanwa mpano
0: tlangeli ngopo shinene hlayisekani njangulo u chaveleleka timbilu ta n'wina na tona u ti tshovekeke ti chaveleleka ro inkomu swinene hi na 21 ra xina 12 minutu Patrick Nkume mikongomisa aka mahlantsweni.

0: Swa swile ka ku vana wena u rhandza ku tinyiketela ku ka Yehova lweyi. A hi ku tintswalo ni nkateko swi ta wu kuma njhe ha mpfhukeni hada swi nga ta koteka. Hallo, le pelele. Hallo? Zero. Hallo, le pelele.
1: Le pelele langa li xile.
0: Eh, le pelele hi baba xivulele. Baba xivulele hi nga lehisi a vunanga mi rhandza ku lito
1: a ni swi swota kuma mina ni lava tinito
0: tinito
1: madlisana
0: la madlisana
1: kumbe u nga mi kuma ni swi tivi
0: hi mikongomisa ka mani madlisana loko hi mi kuma hi mi kumile
1: la loko mi kuma vomisa ka mani wa wena la ka Johana Fast Javana
0: hi swo
1: makwerhu wa mina Madalena Fabiano Xivulele
0: yebo
1: ni vatukulu va mina Rosita Mandlati Piedad Mandlati Regina Mandlati
0: hi swo
1: Rosita Mandlati nuna wa yehe Maxava
0: yebo
1: na Maria Mandlati vatukulu va mina Vaxikinyo Xivulele Fabito Xivulele a nga Madinani wa mina
0: hi swo
1: na Rosalina Xivulele
0: yebo
1: ni rungula madala makhaza ni amahelana
0: yebo
1: magrente hinkwawo ya loxi
0: hi swo
1: na wena kolano langa na Jose Ariel Makwawo
0: inkomo swinene yebo
1: ma
0: hi tlangele ngopfu swinene swa hisekani
1: kanti
0: ma mina ndzi nga
1: tsaka bathi langa hi sake swinene ni nga kuma namuntlha inkomo
0: swinene ya
1: ni ri vale manyike
0: ciao ciao.

0: Sikana la yini baba na mamani muya ki munti muli vambiri muya ki munti kuhluphekeni. Hello, Lipelile. Pelisana mani mikwini.
1: Nokana baba Batista Fumento.
0: Eh baba Batista kunjani Fumento?
1: Ah Fumento kuphazi bona.
0: Swakhenseka vuna nga mirhandza kulito baba Batista.
1: La Joaquim Makwakwa nga ku khombo Africa.
0: Joaquim Makwakwa khombo Africa. Hi mukongomisa ka mani xilatana.
1: Ka maxaka mina ka Chauke wa kuma kule ka pandi wa ka Joaquim Makwakwa kuma kule ka pandi ka Thavani musical wa hina wa le kaya lowo. Ni ta tomela na kwala clinic ka yena mina la. Mama baba a drone.
0: Inkomishini le khombo Africa elwela. Sure. Inkomishini ne hlayisekani busikula hombela sonto.
1: Ngikhensile baba.
0: Inkomishini.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mihlelo ya Alberto Langa. Munhu mun'we luze vutomi ugan'weni la vhiki leli hi ku dlawa hi ndlopfu xifundzeni xa Gorongoza xifundzankulu Sofala ka mhaka yin'wana ya ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Mhangu leyi humelele mugangeni wa Kazabanana kusuhi ni ndhawu ya ku hlayisa swiharhi ya le Gorongoza lomu xiharhi lexi xi humeke kona ni swin'wana. Loyi a dlaweke i wanuna a nga kumeka ndlwini yakwe lana nkarhi a nga vona ndlopfu leyi a humeke a ku va a ya yi hlongola lana yi nga mu dumela ndzhaku a luza vutomi tanihi ku hlaya ka administrador wa xifundza lexiya Pedro Musenge. Murhangeli wa tiko a rhumelele tsalwa la ku chavelela ka nakulobye wa tiko la Nepal hikwalaho ka tindhambi ti hlaseleke muganga wa Rusuwa hi 26 ka Agosto a tsutsumaka. Mhangu leyi ya ntumbuluko yi vangile ku dlawa ka madzanadzana ya vanhu van'wani va nyamalalile ni swin'wana switirho swi hahluliweke tanihi ku hlaya ka tsalwa la muti wa vuhosi. Ka tsalwa Daniel Chapa a kombisa marito ya ku chavelela kukulu na a kombisa hi vito lakwe la xitshungu ni la mfumo wa Mozambique ku chavelela ka murhangeli wa tiko la Nepal xitshungu mfumo ni mindyangu yi luzekeliweke. Loko a ya mahlweni murhangeli wa tiko la Mozambique a ha kombisile nakona ku chavelela ka hinkwavo hikwalaho ka mhangu leyi lana a navelelaku ku yantswa hi xihatla. Holobye Nkulunkati se a kumeka tikweni la Servia lomu a yamukeliweke hi xiandla xa Holobye Nkati Nkulu ni wa wukosi tikweni leliya. Benvinda Levi a endzela tikweni leliya a ku va a ya kumeka ka ntirho wa ku kulungela 5 wa 15 wa malembe 65 ya nhlengeletano ya ku sungula ya varhangeli va matiko ni mimfumo wa nhlangano wa matiko machiwaku na walinyadus yi landziwaku kusukela 31 ka Agosto ku ya fika 1 ka Setembro wa lembe litsutsumaku. Hinkwaswo swi tshamisekile a ku va musumunuku lexaku ku sungula mintirho ya vukombisi ni vuxavisi hi xiyimo xa matiko ya misava Fasin 2026 a mugangeni wa Rikatla xifundzeni xa Marakweni. Holobye wa wukosi a endzelele ndhawu leyi ku nga ta landziwa kona ntirho lowu a ku va a ya vona hi kusuhi ni ku khexa matshamele ya ku va ku landziwa ntirho wa kona. Basil Mohati a endzelele mapavhilamu hinkwawo lomu a nga bula ni mintlawa ya vululamiseli leyi nga vula leswaku mintirho se yi le ugan'wini a ku va ntirho wu endleka. Ndhawini leyi hi ya mahlweni nyimanyima ya mintlawa ni vakombisi va hetiselaka va tshamela leswaku ntirho wu famba hi tindlela tinene. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Murhangeri wa mfumo wa ntlulelo wa tiko la Guinea-Bissau a tsatsile nhlengelo wa xitshungu hi ntalo ka ntirho wa wun'wana tiko na a hambanyisa mintsatsiyo ya ku kala ku hlengela ku huweleliwaku tikweni leliya. Ka ntirho lowu hi makhambi yo tala ku kumeka xitshungu xitsongo tanihi ku hlaya ka swirho swa ku hambanahambana swa vupaluxi lamahungu. Murhangeli wa ntlulelo tikweni la Guinea-Bissau a vule leswaku ku fambeni ka nhlawulamani ya ntirho lowu lava va nga ta pfuneka hi lavantshwa va tiko leliya. Ta matshamelo ya nkama. Vaxi va matshamelo ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li tirhisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36°C ku landzela Kilimani na Nampula ni 31, Inyambani na Ximoyo 30, Maputsu na Ncayincayi 29, Vilankulu, Beira na Pemba 28, hi ugamu lexi nga ni 26°C. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo man'wani va ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

nge bavi hikuva u lombele kona li kona hi ntalo kona funtsha hi u lombelela chukele u va u lombela tinyoxi ka kunene lelambongani 3:12 mahlavuselano ya xiyenge sunguleke hi nkarhi wa vintora ntirho ya emissor provincial Maputo Radio Mozambique. Kola doropeni ka matsona ka godini a munyo enje ku kakula hi voko hi anusa laya.

ngongoni ka tshama kweni sawalo nkama wa chinepe kambe sweswi ku ni hweti ku chavisi ngopfungopfu swinene swo leswiya 23:21 ka wena u nga karhi u landza mintirho ya ku hambanahambana mavoko hi ku swivela mintirho ya hombe wena u nyika ka bule hi nkarhi lowu na wu endza u kongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana hi vula hi nkumu